0: era baye sa toponare anche cagnaga le bole mai sciolo mondo dopo de una sai ca gino no Steven vuole saringe me renki su ora poco na shamu na capro e bon kai cosa sambor ore gidi con loro con ga fanera shika un dia sambor gina dalla dite e grame na e mburo ngi su na gra uti lo parago e bon na lati te bian sa poco ngolo lo bina ka unde e jo kegena ga ite de gini nje anga rishu ne bor se ka di un ministeri se ne kip chumba mur komen ne pe nyo ga juro le lo mon tengutana
1: ore yo gra sambur e tu ko boy yara on ketan gol poko dum barina badui yo ngala ketai ngala yo na kenere ne yolo sirka ni ato kenere ne yolo sirka li bada na gitu keri na gol poko teri mara sambur o bunta yara on dogit nenje kasha ka kore da la po isha medul gula patin gadaro agan tare tororian saidi an tare pile yolo ko na yolo ne ti ne peri kata na ne ti la barmar yeti kilometa mojo ko to kamur kasha ka kore ngai par nere wingi shu es elkek sabuki ngishib na bonom na kunana dada laro nikeru ngolake ne kishu tatu laroni kasha ka korda to kola patin kuni kadara kal tungana garbu metille te okuni actually kadara kal tungana waire to lorian na dara kal tungana to kutene le le sit na bar le le torori tene ne o dungu to kan pawi ne bar langa ya ta jara ta sipitali e ta sab nal ministai kadili gan de dei ama yu na sabcho kayu gan antu na de de rukurkori dan ta pa en kai tanai ji to don te ta ka de bubu angara kal poko to poko ta angara ji yo
0: Era murana bo warga fanali wa bawe da shirika wundi yang kare ngarok samule kunta yule tunai injere kete rene pelona kaidi nangare ilaga shalenya le siasa medina gangure tisho ulina gairo

0: Ora, mene se nei lo le seriani io lo tio lingena ke chumba mor komen e grana gaira lo montengutan era murana bo ora gafanai eliopa ora cheke kauntina e ankare no ko samule kunta ilo tunai injene kete rene pero na kaina ngare la ke shelenya na lisia samile na kankure risho nera na gosele ke sabo e ora na gaira ota kani se ccc ton belia netina muria bunga ke ligorize ne bali la ri kunin jere gara bogere shata pe o ne risho to e gara ya ra mat la bina kaunde ne bori ngi nyala e bori no le tunai la bina muria bi di mari ngi na bo e joge den kure gosele ke injere glona ga tumi mi risho i tingu na dokoya tenke sholo de kanale senete tina ka unti ankare na roko
1: enda yolaju agara nguru senet na ta sababu ni amulas mabedi yanki nyala na itaini na lo ri kanu itai na ore mesa ni nyetoni dum ba ana ra ta na roko ya ko na ron dende de di senete dende ne di kunge yende na ore ne ki dum na ina mushu le jol ma saite ni miti na mesa na dungi ki ba ni ti dum na ko ino setai if you are not in the temple you are in the menu ajo aitasha ajo have been tested and proof aitasho doi na mirisho na golorika pa maje na aitasha na mirisho dona mitiki mara pe woto aito ke aitasha na mirisho nyona mitiki kitu desha mirisho na ore ranga ke aito ke mirisho amwelo tu sini nyere shata nete lo tunaji bas roje ke sirimbi ke yolo lorika niki ti niki ye niki ndebu na ta ina korea kwa kutosha ajo kainga tete duya ta yuwa nebao 27 amulasima bedi ya nki nyalana itaini
0: ibango na sene nyanga kashani ya ba kolore galon to mona utena county yankare no ko jena mbaso amese sikale nyana ga jolo na ga glengo yange ma ngolo olore ga lenga jenga tadi e joge ro ologi yo pera mat lo bi na county to ri gena no ri gino
2: na ro shu sho buru ga ji ni gira bon ru amuna ba ji ene agira o monuguro lo di ga lengi tadi te county yankare na ro ni yolo la dadi o shi aga du andai ne di ri kile ko lai ne yanga ba ni du ba we no be kayina o moni ndai na pi na lo du a o moni ndai na lo da shede ne bontai ka o manda joge njoge di gora amugaro logio na yola joge rambaye na yego ngai ni rabaya danano penjoge na dia megri mogi jesho amode ndagile na jolo diga ne runa no dalin ngana yola nyana de ne na ma na de ni minjosho enana gira lodua na ga bi yolo u emegro dol na joro lodiga lengi tadi ni medol da laga randa ngana yo kayina o manda joge njoge ba lodu sina no shanda ya rubara na birare ndo mono to he mai na ninje gira esho yo torgo o ko bigira imboitie wondo mono ko nya na ji mareja ni shondo ilo meraja ta senje ngolon dongera na gra ya re college na ge diaru barane bira de rolori ga lengi tadi ka o moni ndai ko gina jogi ambanga sina na ngai na enjo gina
0: ijine nye jen number so ibangwa na sirinye wala gashani lolo gale gafna reka unjere ke juwa doka tole metito angoro ke kono reka unji na kore ke juwa lolo ntoli olima ajo unjere akelo na ke aito abita na kera mwale naka unji ya olima ajo lino hodo na ke nyamwale na mwale naka unjere ke juwa do tiangkara kiri kure na reti na disheta kekelo na kanyo kinyo atenga launi ashoku na ke osilegi toropora kule na mwriwa ashuli na ka unji tiangkara kemba na kema inteleo tinipu na ka isho na kere shira na kiri kure etengu kuna redo kwa ya ole lonkalis nyolo tigrambona afichana iburuna lo afina mulio bunge bera yeni nyosiliki elima ajo njere kera na gangari yeno na dede katokul pe shukuni na gara marana dede
3: kumu na shikai eno damu anda gara mera nino roka ro na ino base kwa hali yolo bena dume keyo keyo keyo lo lo na katume na ino base ele ya kenrai ne mera na raga jada gara kafanai ene musho da kenya medema ato ene buye wakana nego kima sara ni kumo na wale na mahiya la jola ya adu wihilo anuwa sweta kaunti mahiya lo nungi kira mburu amu wale lari nimbiri ya kubaya mahiya la joka nyesi amu na kipuinda kumbili nemelara kwa kumahiya la joka te
4: Steven Saringe
0: eto tama jo tumuno kono yola mana ma yida femeni le na ga do wayan keshana ke embiron ke jaga football la ren ke shawal de kamna do ko do shona gele america kanada ne bosi lo shona le mexico na anchere ori na gele na kenya kana ke a jina gan ka ruata lo shona gele long kresa tene buna ko lo shona le norway ori na gele lo shona brazil tene buna lo shona le mexico ni ro yega na ga me shona na kan kan gele kara na ke shona ga world cup ina na lo shona le mexico kanada tina bosi olo shuna ili Amerika uli sarenga kanyana kashikunya kashikula muna uli kuliko moko kajiru no Steven uli sarenge
5: It's now time to enjoy Hookup Legit ya Entertainment. K24 Plus ndio Hookup Legit ya Entertainment. It's available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free.
6: My Guardian FM. Engideshani nini ningirorosa itikiza mwana. Rongolo ngina abishana ewiki.
7: Mayan.
6: Nyana rikito nesujukulie.
8: Nesujukulie.
6: Ashamu yebe agasula. Ini ningo mayan. Tori shatpogen.
7: Mayan FM. Itnabo ompo inti na abishana ewangan olosho.
9: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
6: Kure duo mashabiki le football, nena World Cup sabu kalangu lebokin.
9: Match one of 104 in Stadium 1 of 16.
6: Ijaru, ndarigini tomono obo olapalele. Omerabeki ndarigini tomono na udo olapali obishana. Inchake nongi gurari jinip na bo one. Inti mitomon orkilorog nyana na mira renke sulada sabuga enke sulada enki gurana isula nati seuse pokine tijingam polos ena World Cup noto

0: kote Nkariyanum. Dunia ikiwa grao, tuko grao na K24 Lifestarts. Ore easa nikibaikini.
1: Ore po kin ojoma. Ore na ushinde nini nyindai rata po.
0: Egin tabaiki yetu njire nilino.
2: Ore laba nibana na mashuru kajabe na tofu kalara desi.
0: Tini inga malo mono usinu ne juruno.
3: Oga neji Samson. Ole gewan.
4: Kajino no Steven. Ole saringe.
3: Kaji timo di torikene.
0: Amwe kilangir kejege. Niki burburge li osubugi. Tenkobo kine namma nyorma sani.
5: Asiragi pina bombo ingina apsha na maye NFM tiadu wode gilgore sendro lolo lushire transmara.
6: Asiragi pina bombo intile maye NFM taga undurige juado.
7: Asiragi pina bombo intina apsha na maye NFM taga undia naro.
0: Lasirak lang lolo mon o rengkarianu na dede.
7: Kajian karna dayana seneya.
6: Kaji David Olesaini.
5: Kajian karna Elias Kitiapi.
0: Ningama tembolos ultine nino etia wangana. O gereshara tena baikiasa.
8: Mayan FM.
9: Edaga rumo UTV channel ino ninyor e K24 TV e imo oregie lepang. Iriskana television ino rara nisuj kulo regie. Tabolo decoder aragi digital TV no, shomo settings e menu. Tegelu installation aragi isearch channel niyo. Tegelu auto scan aragi auto tuning. Tareshu mediba scanning peao channels. Na keagu keri K24 TV esiana e channels inonok. Teniyo niyo lo ngumok ininingo Mayan FM. Ewangan Olo Show. Enjoy top class TV viewing today.
8: Mayan FM.
10: Enka Kenya, Mayan FM. Enkiguana, Enka Kenya.
11: Enkiguana, Enka Kenya.
12: PK Lelion aka Seta Kwene. Tiatwanka Kenya, Mayan FM.
13: Asho leng Steve Saringi show yu ngoro kyo lomon sa moja kamili. Sa nabota nakata olde ganito umono isit. Kiti ya rishata nkibwana teatu nga ganya mayin. Pokyo longa juma tatu merabake juma sato monari. Omedosho su mwana entada ganyi buidhari nti ya masi. Udhiru mura lenga wale mekuti Emmanuel Ulekisemi.
14: Tenebo nonu PK ilelio na show saita weni.
13: Yes, siya ye goon teatu ilo show le Kenya.
14: Deo.
13: Edhara yoldungani ubo.
14: Ehe.
13: Yeno dhuruko leka yuko mwagir ba. Neji. Kaya gracia sana ya siwele barnoto ngoyo ni meishia.
14: Yes.
13: Kwa nabaya niyo la jodo mbuto baka la role ya kanisa. Mm-hmm. Kata duwa ak bishop olesa pita ya makana nabaya.
14: Yes.
13: Kata duwa hiriko rakapo wakana kanisa graju.
14: Yes.
13: Kia maku ya naka tuko la mwote neji siya na jie ne goons. Mm-hmm. Neji wa niti wano rolo shule Kenya.
14: Yes.
13: Negra lo mkoyito ya pa peite ruwe nasi ya ye goons to shule lo shule Haiti.
14: Kabisa.
13: Nilimunia ajwa na nabaya na maku wakatokul. Mm-hmm. Na ya kagra ikilu wana ajwa kainyo osana ide maishwena. E gra siasa ni si shure barono tonko ito ni mishia.
14: Yes.
13: Isia ye goons.
14: Mm-hmm.
13: Ure pepo intu murine buangeli tukandaka. Mm-hmm. Nanange kwa lekai. Mm-hmm. Niari.
14: Mm-hmm.
13: Nemete ino oto yaki.
14: Mm-hmm.
13: Mpaka tenko ito ya social media.
14: Yes.
13: Kita doa barono kumo kwa lenglolo shole maa.
14: Mm-hmm.
13: E muri tukandaka tenko ito ya social media.
14: Kabisa.
13: E buakeli wana to intu muri tine siasa.
14: Mm-hmm.
13: E itariki kwa lekai ni nyalake nkarta.
14: Mm-hmm.
13: E joni yamba ne igere mba ne masepa ne mesha.
14: Kaya jidi kwa shalom wani?
13: Hey, kaya yone de maishwena. Kaya gira siyasa ni, si shure barnot, tuonko ito ne mesha.
14: Mm-hmm.
13: E mori shu tuontu mboritin.
14: Mm-hmm.
13: E nange shu,
14: mm-hmm.
13: E are shu,
14: mm-hmm.
13: Ajo na salba idhiru,
14: mm-hmm.
13: Kaya yone de maishwena.
14: Kanyona ide maisho na siya hii,
13: mm.
14: Egunism, telo shule Kenya.
13: Yes.
14: Mwage magizaru shini kujokanga ya laumu ni
13: mm.
14: Nejurukuli siyasa nike laumu, nejurukuli ya kejana nike laumu, nejurukuli ya yuwa na inchi watu likutua,
13: mm.
14: Ama na mwerani na inanyamali na ipotunye.
13: Kanyona ide
14: maisho. Kanyona ide maisho. Kanyona ide maisho.
13: Mba. Of course. Ure mwelete kisi wine jike umbo.
14: Yes.
13: Keti la moti ya niyata.
14: Niyata la odo ngani.
13: Hei. Yeah.
14: Ni umisa rukule.
13: Yes.
14: Alo kakidulu ngana uwe niyari ya mkara kimekira linchuro na buki mm-hmm. siyasa.
13: Mm-hmm.
14: Ashuki mobila iso odo ngani ilo ngana konyo.
13: Mm-hmm.
14: Niyo ngurubu ya ndole loke jana ni era siyari ngule nara na akeli ya kajo.
13: Mm-hmm.
14: Iwine bosho wako po ngana mga nyanyu nilisiu.
13: Mm-hmm.
14: Kumaanisha kakira imobila sinye kira itru.
13: Yes.
14: Kanyona idima ishwe na nyamali.
13: Kanyona idima ishwe na nyamali. Njere kakira siyasa ni si shure barnot lang. Ereke jana ni tonko ito inemishia. No lota guns. Enapeta siren. Eta motieni. Eta lalema. Eta nkia kuljimbei. Ukuli tokitin kumoku. Negra siyurabano tonko ito inemishia. Kainyo naidem aishwena
14: enka kenya ma yene fem
13: wo
15: enka soga
13: ibo le yona
15: hai amani namo ayira da yabe muru yabe ngani
13: wo
15: agado nwa rado le saboza do ainan na murua
13: ehe
15: Eye yuda wabo le Ozabo edo muria Kase baga yafai
13: Enana jo gunju
15: Eye gunju
13: Kaya rai tokul
15: Oo oh, Ay muria zaade za fawuzi Kado do na aza makala la basa Eka amu Muria zaade gala amaza
13: Ena kilo da ke nipelo sin Nika kitu da nipelo
15: Eka keke a zaade sindeni Yurugwa ke Yole ole zaade nanar Eka ke sindeni Tungo kini muria ngarna Na seba
13: eh
15: ene ne we igwa mo avai na mayana na je na apo osa na gbo ngar sidan
13: e gese ba
15: amaina na ni su babi
14: e pi mi kya nyamali
15: eh
14: no lo yugo serian kabisa
15: e ba e
14: ingishia to kul
15: eh
14: eh
15: ela ne la na no e wo da ba ina ndai apo bara mo ina ndai
14: kaño
15: Yolo denja masi, kito dake kena saja amu. Wala ranga ya oma kito ngurufani na hidi ya chambayi.
14: Hidi chambayi.
15: Le, pojento kena sanya nyamu, ata laka kiti sarala la atoro. Kutu kutato kiti na ikwe kiso ya, na anyo kejina ala jagini yoga ajo sosek.
14: Iye sosek.
15: Lama ajo kile kala wangini yorbe, ziru na ajo mazamari.
14: No, wale sosek.
15: Ita, ita nana matu.
14: Wake
15: indere, inaliho nomuso.
14: Iye.
15: Kekela ite iye, kekela ite iye sosa gwenye.
14: Iye.
15: Pagawe zewe na, kutu akenye mojiti kila nama.
14: Iye.
15: Amungoro fanye ke jam ni jabezu gule digi ronar ni jara gino de ne wene amujara de wene jimna ma
14: yinna ma
15: wana rangai na yundu go na uru da go koro tumwe za bongdo ngo gima mabo nara yore kwa na gino yu gunguni ago doga lo guno ina ma
14: nasa lo gunguni
15: Oh, go mari. Nanu rusi angge dengan na.
14: Ehe.
15: Lagi tu kita bunuh lalalala, kita bunuh dera ini. Lagi tu kita lagi yang kita kosong golong nyungan tanpa segera.
14: Mhm.
15: Besar yang dah anggap, long gol itu tu aku yang long golong. Nanti jadi esok mangga jangka pasal ni tu betul.
14: Ehe.
15: Tiga kes itu apa apa.
14: Mhm.
15: Tapi nyungan juga na.
14: Ehe.
15: Nah.
14: Mhm.
15: Wale nado ema serikali do hino ito rongo
14: Ninye
15: Eta disinta gani si dogo ya dita nani amu Wale di nana rodi kwanza na jima andamano
14: Mhm
15: Memo gule nadi ya nabama andamano ya amani
14: Mhm
15: Eta nadi ya maandamana nara
14: Mhm
15: Na madu do nadi nilwa alti mizare loo ya jela nara Nagara ina adu
14: Kiara ibi
15: Na uwele dudo na uwa uwele ya jirobe na adika nyona ibe maishu
14: Mhm
15: Ani nada adejo laduwa ya memirishoro lehe
14: Mhm
15: Amama na ade nara wargida na nyua sergali na nada uwe baganu na agarisha
14: Mhm
15: Na uwele dudo na uwele ya mu Jokai ngajeji na miji majiro na nusu lijo neza ya adana dena isho
14: Mhm
15: Leba igwa na serikali na nani kubwa kenye zanage Zanage na serikali ya bana nyamayamu Kure dokuro duangu le serikali nyaba na adu lusoje Na ije kutu dikata kutu lengo kina ijana
14: Asho lengo legeri
15: Aya na adora la kutu wa na inji na abo kila maya
14: Thank you
13: Asho lengo Kegrai asishura kijana ni Isi asani dongo to inemeshia
14: mm-hmm.
13: na ke grass your loan your pocket ke grass your loan serikali loan your position ke grass your gidan ton ko ne mishia kanyo na de mai fena tendu ata ino pole sana
14: enka ke nyama ya na fam
15: jamati
13: we
15: good morning
13: morning
15: ora ye se ta gwen sera weni
14: we
15: e rara e ne nyu mu a de lo sele ganya wogin
14: e bona gara na ro ndonga ni le research
15: aye
14: e bae
15: o di si ore di la na le na le bo met e nka na ora e winni ai ma ye ra e janka na ji e janka na ji ga ma sai
13: ji ga ma sai
15: eh e
14: mulo na ji ga ma sai
15: ga ma sai
13: to ligi sa ta ko ni ti age kere mulo ro ko yoi
15: era muro ni ni ni nyaba ngi bale ngi ndema era era ye jolo mayana
13: o ni ndara lo mayana
14: mulo na juro ko yoi
15: ni ni jolo mayana ndema sia na ko ngora na joko no tara jantini
13: ba bi yo ta ji na ko ben duri a dere wan ki shumpa ka na ko ngora ti aboro ko yero songo
15: ai ara so mo rene ngi ni en kale na usero ba na jinku sero lo iwan iwan
13: ba ni ba si to li jolo ngati
15: dero ta jo ba ngi na usero lo iwan iwan
13: eto ta ba ga si
15: e ni ni ba ti ra ge
13: Hello. Inyala da mesho molesi baro gaila ne hito nana murua to ushia pae kata njo yoke nduwa teno kia gerai aa si shwere barno to onko ito ine meishia esi ya yegunizim edhara yol tonga ndio bongo lenda na weekend eno toko leka kumogar ba kainyona ide maishu ya nata bui
14: amoto riko ya noru kuwak
13: yes kia gerai nyita nyamali yoka bisa tiatu lo shwere Kenya
14: enka kenyama iya na FM
16: enka kenyama iya na FM
14: ninyana
16: baida gweni
14: wei
16: super
14: evoling
16: India masi.
13: Woi.
16: Super musa lo yaru.
13: Ibo lenga nang kakenya.
16: Ai, ai ni bela ada nang bela ma do sa ga ni tu.
13: Oh.
16: Ai, ori de de de ga sini ki ne ne lo ni ara nya dindo ya muga da vengi lo.
13: Ti ji gere ji. Ana ti aji. Ba ga ja ga e.
14: Me ne ya re nya ngusi mi toku do ki toku do ki do bi siasa.
16: Ya ku sa da ni ni do na aja ne ge.
14: Ne ga. Ma ga lo shi fitina.
16: Ai me sidina nara baba java omuha bolu gurumya yago lo yago mo la dungwan kare nguruma
14: ngire sibe ga rafiti ibe ga rafiti
16: ama ama na be ndi ga sibe ya ala la nyadu ndo yi tanyo
14: ibe ga rafiti ibe ga rafiti na
16: ai ma bi ga sidina na ga do le ga bra ni ta mu ga do ga sin ni ni ndo na ro ma ya ni na la la ba
14: e ginyo ga ra jo gishugu
16: e ambo wa ndo ga do ya ida olu gini
14: eh
16: Nibuwa mi pani nere gini.
14: Oye, kitu wabere zai?
16: Kajira raga igyesa na hala.
14: Poleni, poleni.
16: Ya huma hiru na majada la mwiru na mwogo yeji.
14: Asho ulenga nyangu, sinaa poleni.
16: Ezo nyonaro uwele brave yeji mwogo na gari majada la. Kaji mwogo kira ajo mwiriga la aranyaze ebire nto kasina kia ukele mwiri.
13: Na rege gwana.
14: Aisi ya iraga sini nyinapa sabo kolengu. Na
13: rege gwana. Hei, nje po ito ya arungi shu nilumuja juna aranyaze nge.
17: Hero. Asante sana kunipigia. Umepata kesho iko karibu kushamuka. Mimi niko na swali moja tu kabla nishukue simu yako. Nataka uniambie hivi. Tumbili, sikiwa tatu, bado zinaitwa tumbili? Please, please, kabla nichukue simu yako, nijibu. Tumbili, sikiwa tatu, zinaitwa tumbili ama tutatu? Please, nijibu kabla sijapasuka kichwa.
18: Ili kuset na kuweka Ero Masai kama skiza tune yako, dial *860*376#.
19: Nengo biya gole kusuba awara rabulo mdo behara nsa akumni nebole nino sambi
20: ina hasolo
21: amaji na garabi ya shara ye gule kwa usinya
22: maya kurenja yolo urma saila ngajo ure ndoki naji urbishi ne ndoki ya maana
21: niki bora rumengula niki nyanguro apendo ungishu ya
23: mkite nuno roketi wesa buga
24: na yade sana nukipi ure dita niki suma na kibu nundu arumo naji elogonya
25: kanyo ina nigire ito bolo
26: arola ranyeni nara producer losi mkulosi
27: wara mati
28: Nyozori olashe lengireng simele olisendero so mwen enka kenya omeda show saisiet endama
29: Ewangan olo show
30: Ewangan olo show
13: Ega seba katukul keji Media Max Waves tanka Kenya no longe dura reshe bakino katukul ngipinti nipo kena atia tu ngitesheni ya Mayan FM itarutuwa sai entere Kenya mbaka sai entera ito nkutoke ngoropil enka Kenya Mayan oramati lilero mbaka nkaulile wali hata Media Max Waves na reshe bakino ngipinti nipo kena ngitesheni ya Mayan FM shoma Google Play Store ake App Store download Media Max Waves
1: Mayan FM ekenyor pokingai etumito yok enaibora jijik
2: eiti
1: oloroito
2: oloropila
1: olenkumei
2: olderkesi
1: olopito
2: Mayan FM
1: etumito yok ololo jikoshi
2: ekibore olokirikiraya
1: wafo
2: wamba
1: tenebo otale Mayan FM
2: ewangan olosho
13: esipa katukulike grasure barnot onkoito enemeshia oresi inaijine goons enapisiren lalama irinkan muotiani ajo nasabla idhirine grasio lalbarnot tuungko ito inemeshia isi asani pokin loti serikali ulemeti right ureza mkolong ena wikengu la tulusoye nethara kio lobo enoto kule kako mogriba tenkara ki laruk riki janano grasio asani asure peyi nyel ntumuridhino wal kule kai kainyona ide maishwena kainyo na ide maisho ya natabu iti atuwe lo shule Kenya ili jukwa nene gira kuna risa hii na hakiye kwenye mali sabu kule nito alari yulo tu tenitu ibuori mba ya napugunuto kainyo na ide maisho kule sana wana kwa watani kire diyo
14: nka Kenya Mayan FM
15: alo Mayan FM
13: ninyana
15: kanda saba dila lawa
14: ibuoli
15: orvayano jole mbu hida kwenye napi ele
13: William Buyo de Muro Norbobong?
15: Yeah, it's a bowling.
13: Ibola Gaji, a long time.
15: Long time.
13: Karibu sana.
15: Asholing.
13: Ye.
15: Irala niyo sabadi.
14: Pi Miguel Renyamali.
15: It's a baby in your number of Norbobong.
14: Ye.
15: Maybe your Yamali is a Syrian Naja Wale. You did I get just to show.
14: Mhm.
15: Asubadi is in Asubadi Donganak.
14: Mhm.
15: Najin na go me jabala.
14: Yes.
15: Ama de na go na go. Mm. E dia lo rai sa de dirwa.
14: He.
15: Amo.
14: Eh.
15: Ama de go se na go se na iba.
14: E ger.
15: E me ya ba de dunga na wa gran ja de lunure o o ga na en na men.
14: Mhm.
15: Ya go na de Olewele na jina Beba jela wale uta
14: Yes
15: Na inejiye pii ya mu Ama naata naka basirgali nijiyata Nijiba naasika
14: Kirirguli ya lale sirgali Nijirguli ya lale nchoto upintani Oa hii mita nyamalantu muriti Nengole ngola kintu muli kaito ngani Leloru ngana ngira ya magoji goods Kai ingo peishu nina nyamalitu Ntu muriti nesiasa
15: Nera nene kweni kwa isu nyamu Kwele kweni nchoto nabesi nene isu nye Kake kana aje nchoto nabena ajeti ina urbebi anaregine isu nye Kwele nabe ajeti ya ndali obisani nene nchoto ya surikali na Kwele nere lelo kongana kweni nyalengo Kake kana aje nchoto na ajeti na iba na aje leleke isumai
13: Kese papa maana mchopo ujeti kai kweni bea isu nye
15: Wale wale na ajia na pagaza armasai na ajia na ajia lele na ajia ishur masai
13: Mhmm
15: Amugeza nari shi masai kujia nari shi sabuki naba na ajia nolo shu
13: Mhmm
15: Na ade nipo te njara bere liye na ajia ningu njara neko ime na ingwe na ajia
13: Mhmm
15: Kako wala munga jiji na amu jeti
13: Mhmm
15: Yeko li ishu nego
13: Asholen Wale mkuyitu Temuru wana ju ene noro popong Deja nkaidi ya kumu ni amelelek Kayu kuni pefu ni anasi ya iti ya tolo shule Kenya
14: Yes Nka Kenya Mayan FM
3: Baiga gweni
14: We
3: Kupa mwanyo aningiro rati nyo kira kati ito berga gaya kaa baina
14: Hehehe Ipa
3: Hehehe Aro ni mwarari ya njigwana
14: Karibu nyangu si
3: Kodwe ne ishu nyana Kena damu
14: Halo
3: Niyangu Yiwe nanu lalo mwanyo nabu ujibus
14: Hehehe
3: Nedi nancho bugirare.
14: Mhm.
3: Na gaje na jina nuore gololya le serikali nene ishinyi.
14: Mhm.
3: I won't not yet not go on. I just need to send your mother and having Rubian like me. Now, I think my
0: senior.
3: Oh, grandma, you very senior, never win out your eyes or eyes go on in your trash. Sarah, little man.
0: Yes.
3: I'm when you are in Gulu. I will not be able to share the senior. Polola, you are jogging your Polola, you send your jogging your road. Ele na sinya ite chemine me sinya na mo bo gna nya be sinya le ne sinya siapa ama na le ne me sinya siapa ke sinya na le lo ngana ko turi ro biyan
0: yes
3: ya gwan ka ya gwa na iho na jide na ke ke manga ya iho mbuke ama na ro biyan ya sinya dongo
0: a shole
3: na ndi ho le ngana ya go ne me ni na ro lo na yo gwa ga me na iho na mo ga iho na ga iho ni ra bi
13: Guns tetu lo shule Kenya na kitin chopo ken kanyo na ide mai fena tabui
0: en ka Kenya ma yan fm
4: en dia mafi
13: woi
4: o dire mara langa bai
13: e na dan kari bol do nyu
4: e ora anda ngani je langa shambai
0: ne lenan
4: anda seba
13: ibolin
4: Jadi sebenarnya dia nasib bayi yang dah ni apa dia geni Amerika dia mana anaknya ni apa?
13: Aduh kalau nyerang kai.
4: Oh.
13: Kita yang keposhe naik.
4: Oh.
13: Siapa yang ngurusin nama?
4: Masih Julius Olekyok lah.
13: Julius Olekyok.
4: Ini jera semata.
13: Jera semata. Naik buat apa dia yang kau bini? Naik buat jera abori.
4: Nee lagi mana abai mana jera semata mungkin dia lagi nanya nama yang gede. Tolu aita barage niyo la na joshabi ekotosa.
13: Tegera amaga zuluri na la ma ino langa juu aji aji yaba ma bara bara hanchora.
4: Aya.
13: Ee.
4: Na bolo la yuko seria nindi jaga ba ma yolo.
13: Ehe.
4: Leo dunia biendi jaga ongere nyana ginguwa kwenye ngua.
13: Nje juu ya nalo.
4: Ije ni mengai ramai ya nang kau jinjo do iyo bangkara mo iyo ni mela bos ya gilio bisa najo akari ta. Agar aja ni nyento iyo bisa kau bangkara ekaputun iyo gua.
13: Kese ba mo kiro biang kau boleh.
4: Iyo ni masa ni suku ni ni amu ni reda ni amu ni aja ni lebih ibu ngolor. Orang rada gua nasia iya kau lo tengah na boleh dah mana dia ngolor. Menela rada lorer, ada muajo orang apa, Rusia apa, orang apa sahaja labu jualnya moy. Nah, dia apa bagar kerjana nimba ni jenana. Nara anak dini derinya nana ba, ira beria bamba, nira beria jadi nana nai cuma iya nanyi jualer. Aga ina jogi Kenya amador ni ndogo ni ije na namo ora narisha da nani ni ndata ndo na ji demokrasia na ora narisha da na risha da ni ndo ni da da mogro huru ge gra ra da de gare da mogra la ba su boy borro ba nya ne ngo
13: ni gura ni gare da
4: mogra o koloni ara ba ba da ma gare da Negara ringgit ni, negara jero ni nama orang dengan naga tinggal bawa ni. Kalau ini naik naik jadi serkali. Amma entah macam ni lor, ada yang macam ni lor, ada naik jadi kalau bayar ni lor, bisa ni entinya ini nato dia muri nato di mana ni yang syurukura. Orang tu ni syurukura na dalam sebab lama dah ni tu entah ini jalan ni lari kok. Wagi na ina jadi kalau pengen ada lesser kali dia beli nato dia mana ada ni yang mau pemain, mana ni dah beli nasi jepirian. Pak ini ada yang orang ini jangan rasa jadi ini jangan. Amara ada kasih gue, mana ni orang kita boleh lihat di sana. Pajegi kuingare ndani miji na kiri la laba yani na ba ya mo ya makuu pili ni mto la lefele kenyara injara ke ada reba ane tigi alonga ni mwai kwa pori ada reba.
13: Mhm.
4: Wangu nguji la ba ya nana maya nenda yangui ni chefuri yani amu girara jamaa nyumba ya nyama lofeba oro lofeba nge darod miji nyanda yu.
13: Ashulen.
4: Aya risara sitemi.
13: Aya. Julius Ole Kiok tonjora eshomaza nan duata nyana kinejo ke yuwa kina kera riki katokola mu keata serikali yangolon nula ke yu na agaishu nyesena jende guns tena agaishu serikali na akelele agaishu ken duata inu kanyona ide maifu ya nasi hai e grasio ya barudon kote nemeshia siasa lilo njotu pa waken enapeta siren enapeta motiani enapeta lalema tenkara ki ntumurthini siasa kanyona ide maifu ya natabui.
0: Enka kenyama iya ne fam.
5: Yama siang.
13: Oi.
5: Boleh.
13: Ibu boleh kenapa kenya?
5: Beragam
0: ni. Oi.
5: Tuba.
0: Ibu boleh.
5: Kenapa iya berkira kalau nganang alu ni amanya mangan yang ngasai yang diamasi.
0: Mening naruh si sida itu angasai ingilia kidogo.
5: Eh.
0: Kake pesha kamu, ada ini pun lu aku mana mana gan.
5: Amare nede anyangu sine mele la hi le la nyagen
0: roye fitina bwana fitina
5: ana kai amar ni na sia isine
0: amar gasi sabu gole
5: na mare shumara la ala mar lu
13: sitio iru kona na ke bende joga na saina pe ki yollo
5: ara ni mara am da bala
0: ehe
5: ora na do ya na ngasa je kuna na la gaja ba gra maya na yang yang endive 1.7
0: oh.
5: Nevisada.
0: Kebongera 1.7 ni suru kichaja.
5: Ai bunga dona nasi ya mwe hala na nuve yang yang na 1.7.
0: Mama ngiana rarario ya kufundi wa mitambo. Eh?
5: Ai ba mara me ngara ka ke sa mira si yo kwa si ala ni simba ga jana.
0: Pole ni kenyo kito lenga ita to ina shida.
5: Iyo na ore ni na la me ra mi na ro ko yo yo.
0: Mhm.
5: Ama ni mo mi dadala.
0: Yes.
5: Amuga biro na risai.
0: Eh.
5: Ore ko naba anka fishi.
0: Eh.
5: Nara rare mbagi na ishi serikali ya ga ga ma na sendara ko lenye. Na iyo la na rara jon.
0: Me yolo.
5: Ama na ba muge je she danga ine serikali. Mhm. Ne gra iyo na se ya na ine serikali na ba muge re ara dofa bara ba lenye ri ra lunga na ga inya.
0: Yes.
5: Ama mare neoge je danga ine serikali ga ora kai za mane je osho ma ne do fofu
0: mhm
5: ama o sare anga ide sare ma ne sinde minya gi ro do fa na ine nya na gra ge na nya lolori
0: kabisa
5: ama iru na na jere ne muru na ime serikali eti aru ala loru na na
0: mhm
5: na ore mbogi nigili ga je ge ti ama ra mu ge ri ga ro ngani ne
0: mhm
5: ne jina la nari ne ruwa ke grasu da ngoru ngoru ngani ke grasu ke kidi engo ro ya su de gra engoru no la ni pa ye mi ro ya ni ne we ngiri ngo na olga sho ne le na ro ke mengela ni
0: yes
5: na ai na na ma jogi serikali ya ya me ga sa ga ni ngoru ro ngoru ko lor nga na ni bungi du esi ba mama na na na na ba ra ne sewa orais segari ni lengo bang anda wa baba me ha mai ra ni ame nengo rango beke nga ga wora ngopang me ugura ba yola ga wariye
0: ni
5: yola soma tama dangara yanga hishu ne borango ne di yango bir polisi ne di jeshi ne di le gwana ne di muse wa kijiji e jiro ya beseri ya ne di resipi ibo ni da wola ga jile nyumba 10 ne ro fama ga ngo ba endelea
0: yes
5: na ga jiro mande na sipa mai me di sirgali njo ri bungu kulor nga mati ana sipa dege nori ne meri meruara ni ge nori ya bigin jelai ba ga ne luso ne gwa ne dole runga ni ore siare ora orgasi oro justet oro segenge ni bungu ni ge nori ne ni go ni ne ya aeto ana na bana jimbe suwe no me isu ni fogen
0: asho le mama
5: ni ge la mama nchi ya ne ra bala ni ge gira ri ya mari ya runga na meri ba 0.7 ne vitaja
13: Kajiado, 100.7 ni kuchaja. Pass. Kenya ndio hata hivi. Kenya na demaisha na sina grade 100 barua tunakozoni mechi atia tu mm-hmm. Shule Kenya. Ali yona tuto mwen kampuni Highcam Keji Highcam nyama nembuli yana na kitoro pelito sidan beauty show oswa minonok ai sile to wala shole gra jeto bulu pe okoro mongi tan kolonga meta beki amagata sebu sesen le nyane bulu resi kuno toka tokol ai sile to wala ngok tor mongi tor kerra tor kineji amu kitoro pel beauty show oswa kile punyongolon usesen perare mojerin meta keji boost immunity na itum ten kilo na bon kilo yaren kilo imet on kilo inara tomon irumusi agrovet pokin na banani katani kito kia kwa na bolei na enchon kishino no pokin na kito rupi lito sidan beauty show awesome keji Highcam nyama ingwe company Highcam

0: Rabaye sare yanga ganya jere bina bombo indi na bishana ma gene fem kare baga mai shalo monta rofo na ga jalo monin jere mere ngi shu ora poko na shomo na ga pro e mon ga ka sambor wala gidi ko jale balie ne sebo ne to kon nyor ka fana ra shi ka unja sambor jina da lati le lite e ga nga ma e ga na ga ngoro ne mena e mboro ngi shu na ga na ga uje ira pora gudi na ga unja sambor e bomo na lati tembi jan sa poko ngoro lo bina ka unja jo ke ga na ga ite ne ge ne njanga rishu ne por serikali mo ni sere sere ni be nyana kana ngi ngona baye ga togol den gutan na ila bona gule bo ngor yunga bungay ne rashi ki sa kaunti samburu de lontolo na isula le suda eli ma jo kenya mala gara mala na kaunti samburu ne medi de barako ara manyi jambay na ba shogi ni shirna gam bala na gam guluko ne tangala kana ge ngai ko la tuga ne meri na ge seriani eli mo na jo ke shena shirna ngona baye e be rim na ge seriani Kayo Urugamba leo pinzani alternative government ni shirika la kisha sida ile ngoro nye olo liko ni lonaka ni ngare kwa rais William Ruto rengu kona ile kwa ya uri na gele ro ronka ile kaunti na kama cha kwa sa ni pa kuna Kalonzo Musyoka ile kuna liko male waipa alimajo nje kera nje ile kuna ga ile shirika sida yo linge bila na ile ro nyobo ulo na buna ke ni changu ka tokol ulo na ga atume mirisho i egana ga aino Urugamba le nyele wandama ayo na gele kore ni ni na gere serikali orais William Ruto lo mona kole ngori yongro le koni lolika maledi LDP o jine nye Justin Muturi ile majo merani jangure de shuru na gere serikali na jere kore ne yolo le ko bogle upinzani na kibuna ke ai balida bae ile runa ke mbarak runa bi tai e gere ngoro to labana odi do koya ola bana le isere Yeri sepo ha ola kesheni lore kale bung lore kale gafre daga unti na wore ga jodo ga tole metito injere ke lona ga dokoya ashuku na gramo da si de ga tokol na ga unti ga jodo e maga na kolo mone ga dango ro ga tokol eri ma jo mere sam na ga nyara be bune ga nyela ramo da na ga unti itina na ga ngamuri kore e maga na kolo mone ga dango ro ga unti lon tole ga unti na wore ga jodo e de ga na ga kanisa na board na buna kolo gliari ko ga unti na wore ga jodo tite bosi speaker le era shik naga bunge kero lo show Moses Masika wetangula
1: nashika eno de mande gara mero ni no roga ro na ile base yo ali lo be na de ke yo ke yo lo lo na de me na ile base de ga dai ne me ada na ra ga ja da ga ra ta fa na ne mu sho de ke ya me de me a re ne go ye wa gara me go ki na sa ra re kumo na ore na maya la la a de ni lo an no se ta kaunti ba yo lo mu de gra do ra mo ore la ri ni me ya do ya maya la do ka yes amo na ke pu na bu bi ni na la ra ko maya la do ka

0: Mayen FM engkaji nerowadwa engkaji nikuorwe lio
1: kiti olo ingange nikitabagitia emurwe kimuka
0: olono ngota
1: kona baridi
0: medungi
1: meto
0: oruposi muru
1: eora kule
0: rotian
1: kisiriri
0: esikirara
1: nikiti isi naira sirasa
0: maji moto
1: tenebo okatakala
0: ndiri nga ujadwe ngirisheni no namba nabo Mayen FM itnabo opo inti nabishena ewangan olo show
2: Mayen FM
3: Gese baka tukula nijia kigire kuna mbati ya tuyo nkake nyamba yen Pukio longe Jumatatu Meraba ya kijuma sara mwanare mero shusu mwene entede kenya kigire Nga mara tuyo tulomuruwa tofoti tofoti Njoo yoko ratu tulomuruwa kainyona luthodo kwaya Temuruwa poken na bana initi Tankake nyano longe duu tata Kigire nga mara tuyo tulomuruwa tofoti tofoti Iti Kajiado County, Naro County Samburu la ikipio Baringo Njoo yoko ratu tulomuruwa kainyona luthodo kwaya temuru wa poken na bane ni tida na genya. Pole sana. Ratiot lo muru wa tofauti tofauti. Kigiranga mbala lo ratiot pekutumu ki aisho ye na mita girai teatua enka genya mayan kitha duesia ye gum za juge gira kwenye mali sabo oleng teatua lo usho le kenya.
4: Bado.
3: Kira anike radio?
4: Kajo kore njo radio na akiri njete nebo yani kwa kimoja. Kiembo itake.
3: Na majusi ya mamangisha.
4: Yes, iti ya basi na kajwa nore nasia yugun. Cholosho la ganyara. Kini kinkontrol kwanza ndugu na jene campaign. Maro nyaridu.
3: Jini kontrol nyo?
4: Jini kinkontrol campaign.
3: Ehe.
4: Amo campaign na reka na ima nasia yugun. Ndugu kisi ngare, baka uni five years. One. Pera uni sheria malum. Eguns.
3: Ho.
4: Two. Aure nana sheria na. Te nikitu mingira irumia guns.
3: Ehe.
4: O siyasa yuru lori kwa gira ingoru.
3: Ho.
4: Nike mbani lori kwa mera mendashi yuru lori.
3: Te nikitu mingira asyore guns.
4: Yes.
3: Nero siyasa.
4: Warakebe nduko yang kire tribunal na irobiri be yulunia joe resepe. Nduko yangu niku wangi yuru lori kwa pimera miti.
3: Ehe.
4: Na kake yulu siyasa jana irumia guns. Na kakira ijo podaize siya yeye ngerashuru. Yani leleka miti gine itashi.
3: Aha.
4: Number two. Niki mbeleka sheria. A campaign to lose again.
3: Sharia a campaign.
4: Yes.
3: Niki
4: jo miguri ki yundo na street campaign.
3: Yes.
4: Miguri ki campaign to rabare baran. Noi na dubunya o shingari ne jingi town ngo lungoli no shuru musuru. Niki yany. Niki ribya na gule kwapi. Ore gule kwapi na mi yolo nyanjo kare campaign. To television ni campaign. To radio ni jo na. Alafu ore ngolon na bo are uni ni mburu lunga na stadium.
3: Yes.
4: Ni no sange nyo. Ndoki nitejo ni somaga manifesto inyi
3: yes.
4: Ne bangle lera yuliru ore ngai kata ndoki alanga imurugo ndoki ipot na stadium enke wanje we na controlled ore na kwanja na supporters lino ko bon
3: yes.
4: Na ke control si amore kuno bare barani na grasa ai na dungi ko babu kutoke ni wi nige ni ndau ni boken kutoke ne mbaka musho lo itoko
3: imagine
4: e grae u bi campaign na ina na gari ko ndoki liru ngana me bangoro nejo na sinje ki meet amwiti ne ndoki na e ndoki na rejo la sabina rejo Ore se yone rek dolta joro olariko ni sida esho olariko ni ogeluni ne le osojira lungana kumok ashubuti tengarne nyo lungana kumok ashubu hayo lengi lungana lenya naka na inabe dola joro gulio lungana karati ni miti intai mongolongi njita ya campaign olunga li opposition wakara lue campaign kage miyeu nane dolia nagara lungana tengupinyi ni mirea na duru menya miti lungana kaja
3: yes
4: na shida po kuna gara wala nkai yore bunjo si olunga ni nene usiasa ita Dugu yangu tene.
3: Ai bungene.
4: Tene ni waare ukuni. Aya nda DB yangene mera ole kijoke bo election. Meri ni chako na kisho.
3: Yes.
4: Jawe gila. Lekai.
3: Amo nakata kapale. Kake anasi na kisho. Kake
4: anasi na kisho. Iji ya mkasa lo kana lai. Nile kontroli. Le melio. Le mesulio. Na kira kila mtu wa dole na. Yani. Aisudoko lo kana mera melia jo lai ni. Iyo ni nini sasa.
3: Makosa.
4: The moment bindo birina kitiki vigilante wale kijanani. Nila lagi tara nila lagi merah baik.
3: Yes.
4: Orang kaya lom, nila lagi lagi orang ni begi hari.
3: True.
4: Nikol.
3: Eh.
4: Nanti jauh itu dolar sholat jauh lehait.
3: Guns for hire.
4: Ata ninye no Venezuela.
3: Nai ni reju.
4: Nanya malu apa kesnya naimu. Yes.
3: Kiki wakar naki boring orang tuangku tuh pokin. Naki gradia nasu kiki nyala makan dari.
4: Yes.
3: Orang dari tuangku bor masai. Dolar orang naki jom masuk mendingan tega dub. Kamu support yo.
4: Aduh dua hari.
3: Ili biki siaran.
4: Jiji nanai rodo dua jauh kaya dolar orang nyel tuangana. Tene kweti ya lua ni yetu nini kwa niyaja. Na mijali kita ya naa wala riko nisidai. Mijali ya naa kias maendeleo. Mijali. Mera luna nijali ya narumbo kini.
3: Ni umiza lunga nakate. Ni umiza lukulekai.
4: He?
3: Ni minia lukulekai yanki shui.
4: Yes.
3: Netu mreba.
4: Yes.
3: Ki wakido nigi ya kusiyo luna descent. Yani lukunga nak. ngeni na rona karia na rona sin yan by the law do lumba jo kweli e ke nyere ngone no re to do la junior tane nta ba ke do nyukura ta ba liki gona po kana na hula balu na bo ye le bi sere na ke nyone la mani ko ne je ne mbiri ke ye do ni ar ni wa ne dai ni ke la ni ne ku ate ni ko a a ki ra di ra gare ki ra e ona ni ngara gara shi lo ri shen kangi je ngai ti
4: nde ke gra yu ke do
3: he Nah, ada kita slogan. Orang jangan kau bermasa rara. Nah, aku tadi siasa. Ini siasa nak siasa.
4: Jangan kau bermasa rara. Rashida sabo boleh.
3: Orang yang boleh kau ni jual yang mesra ni media fulan ni.
4: Namari.
3: Negeri orang.
4: Eh?
3: Jadi ye be media fulan ni nampesa. Nyeri. Bejo kau lagi mugi. Ah. Kira jodoh ini. Two time.
4: Eh.
3: Bejo kau lagi ayah. Entahlah lantai yang boleh di. Nataka kutimkulu ni, wasana Tamko, slogans ya wana siyasa
4: Yes
3: Ure ntuki ya tepate poken, nade na intabaiki nyo
4: Lungana gana, duwara
3: matale Hey, the most important thing
4: Yes
3: Ure muna uledu unipo wana imanyakino, unipo neja nara, nkishu nari uya naji
4: Aki ya mungu na, todilo siyasa lingana imanyakino na mnayu
3: Yeah
4: Elera ala raija halu ala lalem na ngara gini nye
3: Yeah
4: Aki ya mungu uya imu Uya imu Pia kuna adu inuru ninyi yero lo kitanga Tangkainan ninyi
3: Emigi yolo ninyi, emeket namu ninyi Yakala
4: agiro dua rakan.
3: Si
4: anajua dua le vijana wengi.
3: Ni ye ya yo la do shumutuji.
4: Ne ntito. Wale kaya buya ngobala ngoyo ye yuo. Yo ni siasa.
3: Ni suji ngizwa ko don tebe. Ore nagare la tsoka na yune ka tsa ndi yole ne joke le ka sepa he ga imakura ri ka ka da bo pi he ba sa u namba. Baada ya hapo. Singgalah bapa. Di sini kan kita lahannya madi dosia kena nasada.
4: Ingu musan.
3: Eh, kaki mampu aku sama awal bisa. Waste your time. Aley kimbang ni pertama World Cup nanti kan kaki nyono longe dura rancangan orang kita sini MINFM K24 TV K24 Digital tenebusi ajaran K24 Plus nanti nengi jual tapo kerisian atau naju live start sinjare kimbang naga rendele jadi kita guna naji N World Cup kita dua. Ajure ntimu na ije ne Morocco, tene buwe ntime Egypt, neto ne proceed, eto de tinja walga. Pore ngulio kumok, yorga lorok ne shomu ya itayu. Kia gara yandere, na kigula na tolo show le Mexico, olo show le Canada, tene buwe olo show le United States of America. Kata duwasi ntimu na ije ne Brazil, aja shomu ki itayu ntime England. Wure kuna poken, na yaganta yulu, niki wata andiganta rian K24 Lifestyle.
2: Ninimo engineshini no MIN FM te Media Max Waves downloada ina app tata bituma noto engineshini no MIN okibili nenyana sidan nigendesheba nito bire nkolongi no inage app nitume yok tengoto yi ormutandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store downloada rata bitumi yok tepo kiwejiniti more sauti more you
3: itumtata K24 tenebo kameme tenene Jopang TV wanagepe nok television ino a digital TV ya raki decoder nilo menu ashu settings tejo channel installation araki channel search tepeka auto scan ashu auto tuning ni anyume deba nguru na channel spoken ni save wanagepe save nitumuki ya rara lalunga laitum K24 tenebo o kameme Yudum K24 teneboka Kameme TV tangu itoi Epang TV.
2: Osinkolio lesa. Teatro Mayen FM.

0: Arashu leng el mora la loy moy dialle Dallas ki no dara choti sida yele menalo ki granga mara chot lo mure nyincho yokara choti le mruwa kainyono le doka te mruwa poken na banini ti
1: ora choti le mruwa
2: ora choti le mruwa asa roro ginda ndia masen bo bi ke anda se wena nga gena e embo dia gina ma misai na mruwa e kilena transmara ri do munyani ginjanga ya nashe ida namurwa meni otogi awang ananyore ngira ngaldungani sida genya namurwa meni otogi kinoto ngololari itu sie gwaranga ngitwe nwe subi kinoto lari ishugo ganga ena se wara ne gwona enalo jikoni na ore rata sukari kinyangunye 180 olmajani len ora sabuni na shilingi 200 ora mkate shilingi 100 130 ora tena motoriro saini kinyaita na shilingi 150 etotonake tine veji nikindonye shilingi 30 tangaraka ilata na ilapa wale rabi kwa nale maendeleo njama siku wake nye yu kidole barbara nibuo tojo kikake kino tol barbara lol bara kwa ni fulani le meti ninye siyae tojo wajo kake nye yu nese kaki yoko onmara niki shuko kenga ya nase kake wale bunge langa tonto atake yetu kidole nae si ol barbara ni wale ndoki nanyo kito bunge na ol daraja ni ol darajo bola dolta nande ndeweji ninyanyokito ole ore na lo biotishu ore rada ke je una hospital ni serkali torok ra di medil janitu ali ke na olga fana ina ngi to karu ma ke ko kwansa nya na zil kori sa mo ore rada ba ke shuna hospital bi ki duari ake tua sine weji torno bi torno mbare me ti ra di mo ore nyetu nya to izani ata na lela mogore si ata ibi myol tungani negu ada tu majibu mayola de to ilalo tu ata sambili na kwa nyamala ke ya lika kwa gafa na nya ke turu maki kwa ke ya na shote kilgori sendro la mo nyamali na sibitali ya serikali ida ya nyendia masi na na murua meningo toki nja itabaiki neyu aratio kilgurua mbwati ya ginanu mama mishai la mwe shomosai ndido ali nangusi na mitalgi saruni abio kindenda seriana ndama na majana
0: mama Mikael eti transmara ndido ali nangusi na mitalgi saruni kaja maksi nikinjo
3: kabisa ronywa rolenga yo sora tole murugwa rana ngwa moja mbili tajo kito toro bare kito toro bare bare ni lor bara ku lusho jiwe lusha swa samaria wema yenyo tongani le mbili sanga yaka na ibili si ene joka inguri yoko lorunga na naisho nyo
0: bare
3: bare bare na rama ya nangai la lorunga na lijo lorunga ya wala kebia nchirka liya saka lorunga na korakasi asho lari kuko uri lorikan ni kiasi yoko logu lewa da ichile kwa waida
0: jese ba
3: na menije karas nanu project na jina itaro na ranyasi ya sani na sake duo na yul
0: de jure chat ora san polo sor porque él na gir wan kare malla
3: ene jo na ori ni tingo siligili no
0: ari ni tere
3: ile we ye dolie gnyo ni we ye dolie ki ola itorien
0: e jo sa yo
3: pongezi sana very nice I should ra maxi na ra 72%
0: 72%
3: kamili
1: ora tuti lemurwa ora tuti lemurwa ora tuti lemurwa
0: Erani ke radio yani ore nyore radio ne ndoki nabo me yinalam
3: aje nyaka radio gara hoshi simu
0: ke ina na ilam wa kepe
3: kuti jo na radio nye na ni nye simu
0: me na na ina ji tebaka ke 107
3: debe chaja
0: debe chaja ni je yit jo yo bara chete le murwe no kanyo na lutu gati muro poka na baneti itina ro county Kajiado Samburu la kipe Baringo ke granga mara chote lo murwa to 40 to 40 neti no shia ke kumokni yo lajo ke mita ke grai
3: ai jogir na ija kagira na ala sima kebe ingo roro ingo bigira
0: ndugu yangu
3: yes
0: ili jogi wala suguru niku muko
3: ehe
0: neta ngishu ngumoro ngera
3: ya rudu wa rana story nore jogi ngishu ngumoro suguli ala ngera
0: ushita hata
3: yes
0: ni migi ulta sa jokai
3: ya mashidani
0: we cho yu kora chuti lemurua
1: kora chuti lemurua
4: hello
1: kora chuti lemurua
4: hello
1: kora chuti lemurua
0: mikijirani muno.
4: Safe sound.

0: Menina si nabang marme shugi.
1: Ayaya ha ha ha ya wayele ya.
0: Anya nae da shandai.
1: Wayele fe mai nini ngagenya.
0: Anya nae da shagil.
1: Wayele fe mai nini ngagenya.
2: Ayayo ha ha ya wayele. Eh manya zol kiri sabai yona sa yanka kenya tia chun ka kenya ma yene grand le world cup tana re shata shobe dan timi gumo ngangiji kagure usiligi lolo shole africa ne tole dientu ntim na jene morocco ne bo ntime egypt yato na keni nyene ti abai kenya re shata kigraje pe ndoki to mon ol tim lora mati me to ko tene bonde ko na sai enter de kenya ibo dare 20 masi udhuru mwala nga wale magote Emmanuel ule kisemei
3: tenebuna nupike ile lio na show saita kweni
2: kigrai waki ya nyorata wa siriani wa super show ola ituri ya ni noto mwara sarato rena na poku niti enke posha pe itu tumio kankani tola loi boro enkolong emeta baiki juma nne saa kumina mbili merosho sungwana kakenya kama kawaida kigrai wakitaipo ken
3: enter siriani.

0: Erabaye songwan yang kakenya karibaga manya ke Solomon Rapo Revana Saika jono Steven Ole Saringe ibanga yang kopen olori kana ta shigoro rodwa ya ne glnore emona ta wonto ye surum ipato itu ko jonto bono ke sulagen kwalia venyo ga ni bolu siara mona mona ga lenye ile jona kera na romro en kedemata peti malli ongere nye rodi kana ga lenka nyete ve shuru na ga sipare nye toro marita rodi mona jodo na ga shiria na rele lotion ale Kenya na kapasha omba na bodo ko ya jelo shole Kenya
1: Erona nyongolia mira radio romaema erona gede mai nentashe ye lo mare lino nembonge ngara inono nembonge malion ngara inono ni rip agamor mare lina amuke kwa kete ngolong na ngwe yoge na ya enarishara itokuja joki enda altungana ko oboliate to altungani begrumo gele ga irungani itambua kese ba ke ara sheria ka go ro shi sheria oleng ne menyanyu kimba na ati sheria ondogire na ati ground kore penga si ya bala ko nendura ko ni menna ni mitona itobiragiri lo mare lino nikitumia rishara nikiarie poketungani kakete ne yolouni ajo iyata iye ngufu nde terere na kon kijuki ushake terere mpolos tengara kinkera inono
0: ibanga yangakeshini hapa isiasa tuloleka lonto mna ton kauli leka untirano kujina mbaso amerisi kala jina ton kauli lima joo kira nakangkarikino katukul na kiluna kangro ina jingkira ripiru na kidupoto katukul tomba na kama intileo irimu na joo kira nakoloko yo na oloke yo na kiluna kala morolo show tori kiyo narikino
2: naro shuwa shokuro kaji nikirabo mduwa muna vajieni akira omonukuro lo dikalengi tati teka unti ankara naro niyolo la dati yo shaka duandai nedirikili kulai niki ankara nituwa bawe nobe kayina omoni ndai na pi naloduwa omoni ndai naloduwa itashere nebo ndai ka omoni ndai jokenjo kiyo ramuka rolokyo na yola joke rambaye na yegu angaini rabaya tenamu penjo kinaji ya megini mwoki jesho amore ndangile na jolo rika niru na nodo li ngana yole nyana dene na maana ari nimi njosho enana kira aloduwa na kebi yolo uu emekiro dolu na joro lori kalengi tari nimi dolda laga randa ringa na yo kajina umo nda joke njoku walo dusina no ishonda ya rubara na birare ndo mono tohe mai na ninje kira esho yo toruku oko apikira mboitie wondo mono kondia na jiri marita nisho ndo ilo merageta senje mgolon tongera na kira ya rekole na gedi aru barane birade rolori galengi tadi ka omo ni ndai kwagina jogi ambanga sinani wanga ina enjo gina
0: Ore na gere kaunti ya Samburu na ke belega mbunge yondo mbunge ina rashike kaunti ya Samburu de lonto leo na isula le suda injere kana ganya malala era malala na kaunti tangara kine mbire para kwetu mya malenye ne nkuluko ni tangara kye ngaru na ke seriane e puro na serikali pero bana ke nirwa ilobsa

0: karibu sana Johnny.
1: Ene, ama iteria nana.
0: Ole, oye.
1: Nijia kitu na nari. La kateria ndo kolo.
0: Ashe.
1: Ewe, njia kwa sabure ya nalo.
0: Isabu ingijia ve?
1: Isabu ingijia wa hii darumu ole. Ewe, nijia.
0: Yes.
1: Ewe, pa hii kage, nijia rarara randa hivi.
0: Eti alo nabu?
1: Ene, uja duka moja, kajiado.
0: O, takajiado.
1: Ewe.
0: Ae, gira ishugulikia, gira ishugulikia.
2: Tunapata lawli nikilia. Mungu wa nasu unwa. Kwa kina lesira na abu wake. Tantaima ya mbezebo manantaima. Kwa ngitawa kima seye kido wakini damu rinyo ndolo. Tuta nsiro siro tu na ufwa nito tunawambia wa ingia ndani.
0: Asho ule ndo edi. Yine edi. Edward Shira.
3: Kabisa.
0: Tido inakop. Ekilikodis.
3: Yes.
0: Kabisa ikina kaa jungwa sungwa kwa hiyo lai ningwa ni. Yeah. Huh? Uya menda mbio. Ama alikuwa flashing.
3: Why are you low?
4: Opa Malay?
3: Yes.
4: Malay? Anda kaya?
3: Iba.
4: Kaya na mene na ito. Kaya na mene na ito. Kaya na pangti.
3: Iye.
4: Kaya na yung bigay niya?
3: Sili ni Robby.
4: Iye?
3: Iye kima yana.
4: Ufay?
3: Iye.
4: Thank you.

rabaye sa imirin ka ganya ta kuna sai kariba ga maisha lo monto ro bona ga jalo mon injere eti sibaro ga mission yoro shike polos ka injere ga juado gitonga moronge injere ga bunaga yin kuri na mesheria indoigo orale kole serikali otin kaulele o grete do parkwa ga yiri ngere shata yotri mona ilo commission ai kolombo ne joke ara in kera na ibo gutu ton kan gitene me bero school tine bon kera na grag lengalamu tan kara gino tayon kera ne milian kaina olai gonere ne bona gon doigo e magana kolombo ne joore bayan wiki na rido kwaya na kepo ebungen tomo bira bari imbaragnole serikali bibo na kengrafo gini school telosho na ile Kenya.

0: na bana ndo na jino test
1: tubes.
0: Mm-hmm. Yes. Na ndo na jino pipettes.
1: Chemistry pale hapo. Titration. Ndio ina jito
0: titration. Ndio ndamdi ya mara na mwele ba yeso.
1: Yes.
0: La ba na school ngara na ndo le ba the lab again na ebona.
1: More than 20 years ago.
0: Na na rangi ri gas bana ja. Na ri pe yo pink. Na ndo ngi na gas. Ni so kroko pokin. Mhm. Ndio ngi gas na na ri lab ago na very common one. Na ndo le bolu ni kidogo.
1: Mdidi
0: za sheti na uji. Na gizia gas na ri.
1: Yes.
0: Na rabe ya CBE ne golu kidogo
1: kabisa
0: amka mana school ne machine ne anda jilas marabe yolengera computer ICT paye do kayero
1: do ayi computer de ushago
0: ne jure nabia pelor na nani ne ngole na na magia naseti na nike ne school ni ko mo golen eji geje naseti education reforms leaves schools with more chaos than students. Tadua?
1: Yes.
0: Wala school ni mwana rangishu, nguma da suku.
1: Ala ginyo.
0: Amunyo. Duri ngera. Duma yengera yenu. Ni ya school all of them.
1: Yes.
0: Ni transfer. Ala yungu school narinyo.
1: Narinyo na machine
0: ni. Narunu baga na yoni.
1: Kabisa.
0: Wala school ni ya machine nandide kweji. Ni mwana rade mwe rangishu na gaja.
1: Ngishu na dare.
0: Ngishu na yesuma ala ginyo.
1: Ala ngera.
0: Ini school ni kito kipi by the way. Na rade nyongole. Shida na yu sabu. Wala wala nga mwana gare junior. Tinara ko larbu ajo e school na homo ki eru nyanga mengere na bu o regre 10 eru nyamba school ne secondary sin jongole na ike no ni eru nyanga mo na fusi pe na bu
1: yes
0: ya ra ya tanu la je ki ma ji school ni eru nyanga malu ne de master ya de principal o malu a staff work na nyere ngera
1: me tin
0: kera na bu da ma jara so ya jo system na galu nyo
1: na galu
0: ngera de na school eru nyanga mengere eru nyo system
1: pengere na fe na bu
0: na bu
1: amana ni ruhiyo system engere ni yasinyo
0: yasinyo aje na asinano
1: yes
0: nahu order na atanaga nyala ni ngona kisiene ndo yasha bangishu ama rongo apyang ni kemanya yo e ndo rongo le yo scenario na jina kere school ni ngol na homo ngera abori ado yo tangala ke ngol le e ngona sinaji NCB e kere ngol le ngera na duma ngero ngobi nyaura ngera ni ngera yani na transfer ngidu a massive me ngadu ngi transfer kiasi massive
1: transfer.
0: Ah, sento ki ino mass men yani asento ki ndo mass transfer.
1: Yes.
0: Tangala kinyo. Kijiru na ona school, migaro na ona yoni. Migaro na ona yoni.
1: Yes.
0: Meri nyo city ma, meri network, ngon nyo meri network.
1: Na sitanyo.
0: Kajiru mi computer lab.
1: Mera.
0: Ama meri nyo city ma. Kajiru akiru mi kibad.
1: Mera.
0: Mera. Ajo na asina no.
1: Yes.
0: Ore lab.
1: Meti.
0: Marudo wile school na school na bon edit lab.
1: Kaya
0: almost, mera apparatus. Almost all location. Ele nyeti. Ya ure ngele ule school nipo wakin.
1: Naina school lepo.
0: Naina school lepo. Na unda ngele jo. Iki advent driven nyo.
1: Ya lab.
0: Na ande uru nesho wana jo. Ya mok orbas. Ngele bas ni ngorom. Fi ngele pick up na nyo.
1: Yes.
0: Na ya nadoka. Yuda machine ya jimpe kapi kipo yi.
1: Kweli.
0: Na wanya onarishyo kubolo na abaydewe na ebu natin robit ni uweji national park. Ebu rungwesi. Snake park. Ni ebu nomi siyam. Pick up yoge.
1: Pick up.
0: Kionye tulua urune ngeja ba naje niginya.
1: Ego sha ngeja ba mpanda.
0: Iye.
1: Nebi jingiye.
0: Yebi. Uro pigu. Pick up yoge yirinye. Tuwa yoge yinyo ngarbas.
1: Ni yolo nye ya yinyo ngarbas.
0: Yangara na harina na rumi skolo ni kumo waleng.
1: Yes.
0: Nebi yoge rori. Skolo ni karibu arewu ni.
1: Yes.
0: Nebi yoge nyo.
1: Erori.
0: Ana andare.
1: Erashe. Oraba yenilo iru.
0: Yes.
1: Yes.
0: Leta sholo leta sholo.
1: Ika
0: shulororona. Ero lororona. Kage.
1: Mide.
0: Ero nari, engine singer gar nari Suzuki do lori. Naji Suzuki. Direct injection. Hoi melorello. Eh. Ndi ana na pos ne. Kage ma la ine baba nana. Suzuki direct injection. Mi ado do ni nyanyo len.
1: Do so ba ki do
0: penyo. Yani mi ado do na kuna sunda nyana. Ana do nara. Tenda shenye na
1: ido
0: lagi duo barabara
1: lagi
0: yeah na ubwa menda kaju ni darinda she made ndua ido kake kebaya kinyo
1: urgus
0: kebaya nyoroni dene
1: yes
0: na kushikisha na riyomet na nari yao ni mero mugu dengo rishi kubiru tibo shogere baka na wosinyo
1: orkiri eni kirele rishi ngwa
0: ni mero kulgai diabo ni mero kulgai ndai mero kulgai nda na nada ba ngus mani ni mero ni nevra yo pa agar umana ndai Suzuki direct injection
1: merashi
0: wapi
1: ambaka Godo final destination
0: begi nyingi ya wala mela kama mwesu wa saba
1: haa isu lakini
0: kagirai tipi tip
1: yes
0: Nila ranyo ngunda lala. Baari nari. Udo bebe nime mandasi na amu ang na yunga. Nigira wanya mandasi ngijabi. Bara kini wala ando mandasi. Basi. Nini ngijana. Na fani. Oo. Ada mengara na bu.
1: Yes.
0: Kore ice. Niki mnasa ngijabi. Elori.
1: Pindi kila nye iskri.
0: Nerobi. Niki mwini yala nye iskri.
1: Mwela janye bebe runkera. Baka rake sayi.
0: Ay shina. Emera dinto aldam gadi nye nini kuma ice kumuku.
1: Ice pop.
0: Yarana de na jokole.
1: Ni nyero ile je ice pop.
0: Na melo na side dwe nyina.
1: Yes.
0: Yarana de skin kion.
1: Mhm.
0: Na sikito tiana do tiana nyori.
1: Mhm.
0: Na no ne ngire shara.
1: Yes.
0: Mal na dol ren.
1: Ayolo
0: ina. Na nyang ni do ren.
1: Mhm.
0: To do fili ni do saye ne.
1: Aya mero.
0: Ora ay bende bi joje. E bugri bala. Na nyo ni ndawu.
1: Ice cream ni ndawu.
0: Ice cream. Masai bu dawe school ni je yo nan.
1: Yes.
0: Ajo na nanu.
1: Mhm.
0: Kia mo dia ba yo by the way.
1: Naona mlipitia.
0: Tumekapitia.
1: Sana.
0: Eh. Yeah.
1: Yes.
0: Kaki amala inu na mna nasibi na belekenye ama ate ngwa binyi.
1: Yes.
0: Eh kersa sulu ne keno kite te karake. Ya bo gana na belanya na mo lengi soma, una belu na runa jeru kitchen forms, namba liko. Ne bidi bida woni ngera.
1: Kweli.
0: Ah jama wa na school amu. Migera na, migera lab.
1: Mhm.
0: Migera de nyeme mero ngera computer. Na ko bewe ngera school itine rinyo.
1: Na
0: do resources. Mais school bay de gona rasaneja
1: mhm
0: adolo school na bote ngajaba ki kuyet na school na waji ni report aba ngel adolo last year ba
1: ni
0: report ngel na bo peke yak
1: mhm
0: one
1: any ngel na bo
0: one student
1: na shimo school
0: from one grade 10
1: mhm
0: ole bi report na ngel na bo
1: yes
0: eh ngel rasne lo selen ku suma bon
1: mhm
0: raga juto
1: yes
0: ki bi de ngel ngel nyo
1: pengin
0: school
1: Na yona gele shormi kini na sukul.
0: Eh?
1: Ah meeting kera.
0: Meeting kera.
1: Yes.
0: Na ajo meeting kera.
1: Merai apparata, merai una resources.
0: Soko ndar dinya na. Kake runo long system.
1: Mhm.
0: Ngela nyo, ila jo sinya na system ne wosinya na machanga nini?
1: Echanganya
0: sukul. Echanganya yes. Na na shibe uwa mpaka ne bingera ku mtu sukul.
1: Yes.
0: Na nyenge ngere bo kule sukul ne boto koki.
1: Mhm.
0: Mpaka na bunda raidero ay belega nyo. Ay shiro option.
1: Yes.
0: Na gelinye na boyengera
1: sukul
0: ay sukul ni ngole boti amon narna
1: ampaka sukul ne boti
0: ngera ampaka sukul ne boti ne jabran sigaju bagana sukul ne boti ngi ne na ngi disa mi beleken jaga di system ne jo rama di secondary sukul ngaja
1: illo
0: na galo ni boti yekara abadna ni boti na turkana na de sukul
1: ni ran ni bidi
0: mi do bana na
1: sikana manga
0: eh do bana scenario
1: ne
0: boti ngi account na je na de school ni boto pa pila ko na riaja pila lo de school danganganga
1: tiaji danganga
0: mhm nemizi andi na nako ni boto yango bol jalu ala jalu de angol angal no na ko
1: mer
0: do bigal do burgel ngobi ni
1: yes
0: ay do bigal do burgel ngobi ni
1: mhm
0: wene na jumar jo noru anje ti di
1: mhm
0: ni boto yengara yo ngura o lo ngobi do alo na de school
1: ne kunaria
0: ba galo lenga bu lenyoti nako pel meraga lo dual
1: enke ngasia
2: enke kwana oramatie tiatwa mayanna mela maria mugishugunya buduko ya tereshara ne miadom
3: hoye ne fem wangan
2: olo show
3: be wangan olo show
4: messi ragare boyega kanyosa die watch
5: ai boyega doina nana k24 plus
4: kanyina
5: ringa yu maro ligi kaisho hook up legit kenga sa gogera movies
6: your choice
5: series
6: they're rewriting the world order
5: sports
7: okay
5: memena nage kera si reality shows animations ongera ejinera mbaga live channels
4: enaseba doi na kainye laki
5: ai miure amumigi ndalaguni airogi atakumi
4: mongo yu nijue pesha ke
5: ai memena doi na ligi Melag ninye hata Jaga mgayu Downloada K24 Plus Sai Nindobira enkolomino
8: It's now time to enjoy Hookup Legit ya entertainment K24 Plus ndio Hookup Legit ya entertainment It's available on all your devices Kwa Android TV au Apple TV yako Lapi, tablets ama 10J Download sasa hivi from Play Store and App Store Oh yeah, it's free
9: What the hell is getting attacked?
7: The greatest show on turf, the biggest ever seen on planet Earth.
9: Kure duwa mashabik le football, nena World Cup sabu kalanku lebokin.
7: Match one of 104 in stadium one of 16.
9: Ejaru, ndarignito mono obo olabalele. Omerabek ndarignito mono na udo olabalio bishana. Inchake nongi gurari dinip na bo one. Dindi mitomon orkilorog nyana na mirare nki sulada saboga nki sulada nki gurana isula na tisa usepo kine Tijingam Polos and a World Cup Noto Life Statistics.

0: Mayan FM.
1: Iti atua enkigwana oramati.
0: Ere Mayan.
1: Kiderita niki magemba na ibirta yokiro losho.
0: Ibuitare olashe lengiteng. Simel ole sendero.
2: Kabisa kabisa njeri mbara kuna sayrole ngoni sa tano ngarlega nyoraja. Wala doi tomo nake.
3: Yes.
2: Gino nake abuduga nare kuna sayroi enadama.
3: Kabisa.
2: La jugwara yu gari chato leng.
3: Yes.
2: Nare nare chata kake manja kisi ya kidogo tu.
3: Mm-hmm.
2: Arumele sungolio. Pena chukunyi nani kibundu ayiribe nare chata negiradi ajunyo.
3: Inikigwana. Kabisa.
2: Dara jugwara dayi tilafu kidogo kidogo tu emitambu.
3: Mm-hmm.
2: Nare nina gari ayyondo na yomu shikil kidogo.
3: Mm-hmm.
2: Na itilafu enyo.
3: Emitambu.
2: Kabisa. Kake tunarosu tigia gari nye.
3: Yes.
2: Amu iti sunti.
3: Mm-hmm.
2: Ina engineers.
3: Yes.
2: Ndio fundi wa mitambo.
3: Mhm. Kwa site.
2: Ayo fundi wa mashine.
3: Yes. It is site. Yes.
2: Tabisi ngwana buku sa degree and lesson na line ndelo dukoya.
3: Kabisa.
2: Kama na yedu ga ngura na ngiguran.
3: Yes.
2: Pirmo na yemela una bogo. Yemela u yote ne ndige ala Europe
3: ye. Ala Europe. Yes.
2: Kayo ngwa binguran.
3: Ronyesta.
2: Eh.
3: 5.
2: Yes.
3: 7.
2: Mm-hmm.
3: 7.
2: Mm-hmm.
3: Hash.
2: Yes.
3: Teglo box obo.
2: Kero
3: box ile oti atwe ne woji.
2: Yes.
3: Ndi mashamata ole solani.
2: Kabisa. Kabisa tagalolo alamu ni box bolda la job
3: nya
2: dari nyo
3: nya rumi pekitoki
2: arumi toki wala ibi galolo box
3: yes
2: basi ndo mugi gurana
3: ronya
2: na star
3: 5
2: 7
3: hash
2: ya box yo raja
3: atwa ile tagilo botine oje
2: ibai
3: kabisa
2: kabisa

0: kabisa mbili sanka yi kabisa nejeri mbara wana saike jito yi resian lefere sile sungole jem pili sila bagi yu sasira na yamala kani wata tikitam kode yi yegwa tunga lali kukoshe mdwara mati ala ni unare kuna sayi ena dama kanga ilo legra ajo walashi tosho yi la tungani tenkara ki ilikuwa keta wele wele wele ude sina no na maara inas mbaga kibas na nitejo kaya na nitejo mbaga pao shoki ilo tungani inangudi waramati ya ilo tungani na ade kuna sayi toi ena dama ajo na sina no nda shiko lorongani la ningoni nta dogu lorongani jo meu na na sera aru moki aru shuru lorongani ngudi waramati nta shiko lorongani na wo shiko ngudi na ka wo shira bra ki le file ni yu yes ama aje shi be ki to shenge ba ni 10 to shwe 10 eh tinde je ba wo 10 na wo 10 ni je ba wo 20 na wo 20 na ikona
1: jini to na to bra ki
2: mungu baba nataka nchokorani mungu baba naitu akanga yeine ya marwa mingita ya maraba kwa kinta maraba likirara
3: engudi oramati
0: maje lalo
4: tumo
0: yes
4: kamashi
0: oe
4: mbwa
0: yubo olen
4: mama kane draina
0: ehe
4: Kwa hana nga nao se mwini?
0: Oo.
4: Ando mwono na ayo kwa nga nisi.
0: Ehe.
4: Eri kwenye la inge la nda hii nero na nchito ronga nisi ya rono meta angela tena wuna jebu ronga nisi ya mama hiri mawe vila ya la nito venda.
0: Yana duke ayo ke sumash?
4: Yana duke angele sumash ya nyo nyo doba.
0: Nya kwa doko naro mwono?
4: Kwa nela kero, nela wala la siya.
0: Oo, nela si nja ke?
4: Ehe.
0: Iya.
4: Eh
0: dalaria. Me nngo binyi.
4: Me nngo ba.
0: To le mudo.
4: Eh na wadi a yere meje emebu aka.
0: Amga je nngo binyi baye.
4: To so, to je ndanga ba mona yemi.
0: Kwa la sharo didi ye.
4: La sharo na radi.
0: O tam su suarende.
4: Eh la sharo karibu duka moja.
0: Eh na bare duka moja.
4: Bare
0: bila moja
4: yero na yero na yero na yero
0: na yero na
4: yero
0: na yero na yero na yero na
4: yero na yero na yero na yero
0: na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero na yero mbaga na ngera naso jai no sadu sumash no sadu ngero ngiruwa genda ito nyani nono mama uwa mato ya yo sumash kanyo mi yara nye ngera nda ama nye nila suri nye ngere kanyo mi yara nda sabu ngwele pe etuna nye ngera nina jingi poro ya subi ina nye ayo sinyor kali nashai ya gira duwa nyudo yye ntuluwa yudu yuno mige mige nebuna tureisho aaa rukua
1: chafu
2: Nataka nchokorani mungu baba naitu akanga yeine ya marwa mingita ya maraba kwa kinta maraba likirara
3: Engudi oramati Ewangan Olo Show Mayan FM

0: lalaje kira bala ni ngondo sa 7 manyaga ngondo Steven la saringe manyaga na yo do
1: gorukyo lomo
0: ya sankapi
1: esa 7
0: esa 7 di chugonye ni bona jinga ni saringe do normalida
1: kabisa
0: na so kare di ben kolong
1: ita
0: oramati enolong
1: e
0: juma
1: tatatu
0: bila mar kabisa mandorna ola saringe ngondo lalaje di bas nyata baw kabisa era bala do na bala pifai lomo
1: kabisa
0: lolo mon
1: Yes.
2: Inkorokyo Lomon te Mayen FM.

0: e ba ike nga mang marsian le memota
1: eh eh yes
0: sasa bana yamara ga ni oraja
1: tikitam obo
0: yes sasa bana yamara ga ni oraja tikitam
1: obo
0: obo na ra kuna sai.

0: Mambo.
1: Poa.
0: Toro Jeske.
1: Arangamwa.
0: Naongea na Dan.
1: Uwe Dan. Hebu Dan.
0: Waza ni jaribu.
1: Uhum. Tuende kazi.
0: Nijo giri gina jo yalo wanyarmari. Kena uru memba migito rinna moga ngaro. Egil da ujale lo legi rive wasi.
1: Ajelendan tayelo eh dagine dan amepiga hiyo kitu sababisha dan na lenga itobiwa dan na lenga
2: itonywa dan olenga mu iterua na ninya tempolos mincho giri gina jo
1: iya logo nyamare na na na na na na na na na na na na na hello Mayan,
3: you have received a reverse call.
1: Pole reverse call
2: iria wala mo lelo doje simu simu ingresha ni najaka nga mu simu hivyo nero le nejo alanga sanga mwena doko ya olele reverse call hivyo tu venye hiyo imesema na hito kia nga mweni are nejo le ndago ama kenye lele reverse call ento limura rana mbele olea maisha nga kiri kenya kiredi na mu
1: ndito kairu negi yolo siwa kajo yenga ila mu
2: Owa nuwa fekira kelele irifaze na
1: si Jimmy kia radio uweso peki yolo wa jenga ilamu Ata yoke, eki yudu na yu lena yake nchulo lenyo
2: Ingridi credit
1: Aishi ingridi credit Kena kaya malizia?
2: Yes
1: Nini ngosele singolo jana kwa le For the last time

0: Rage peju udo metaa duo basi. Yara dingera wale mpaka university.
1: Yes.
0: Amora university na keli mulo yola amiro leng lunganak oringera university.
1: Mm-hmm.
0: Mebata pato leng.
1: Mm-hmm.
0: Amogero duo ndo unai reality.
1: Yes. Kaya, shock. Kaya keyo lendo ginagera ayema.
0: Ore bijo yankara njoo isi budget no ola betino kuni iti sugula na ringera shuwa ungan.
1: Yes.
0: Piru mwagi anoto tam. Musha tam.
1: Nigile vingia.
0: Nigile njanga yu nengite budget meri school fees wangalo sunip.
1: Yes.
0: Kanyo shire ya ntino la badumu
1: kuni. Naba gina rari.
0: Nelimu yanka yu ninkia na abisha na shia lak talaba. Ehe, neo la badumu mwa nekwaja. Neo nge tikita moisit. Tari!
1: Mchezo mchezo.
0: Meri difis. Eruda lo yanyan dara. Yu ni nyumba tu
1: accommodation. Erone angajia. Nervi.
0: Accommodation. Tugu na nipata.
1: Uh-huh.
0: Eruda yanka yu mani ya parallel yanka yu ni.
1: Yes.
0: Penkiti kuwa sa kido ni miro shuwele.
1: Uh-huh.
0: Alakira diya ngete miya shi 70.
1: Yes. Lakini ngide 70.
0: Ni hindi yanga yoni pala 70 ya school fees.
1: Ra 108.
0: Yoro nyoro shi. Nyoro di kabado budget ni
1: mba. Kaba budget.
0: Kwa kada kaya wana kaya wongon. Kwa lapa. Meri yanki ti amu kena rojanka yoni. Mekete kala na shopo darasa. Meri. Akuna. Meoke janka yoni shangite budget. Nengen jambar no dinabo. Guti alusuni ipari. Ore yanki tangita rani mbo meo manga alusuni ip.
1: Neba kina ina ya
0: rani. Na yanki. Na lashe lola rinu wongon. Mbaga mnitu. Yes.
1: Ndaba gina ore ngera niara.
0: Ndaba iboga la bashe.
1: Nera ri.
0: Ndaba iboga la bashe.
1: Ehe.
0: Pegi jogi ngera uni na pero university. Aki ya Mungu.
1: Fair gina.
0: Kazo ni rumuru mi yelewa jogi ni miara yankete. Kama anki shu. Ela bayan. Tola rin no kunyo mwa no vwe. Kona kara na sugula idip.
1: Ehe.
0: Meri lo gare lebu ajing na university.
1: Yes.
0: Piti nta wako lo wa sepan kola rin no nga mepa nga kolo.
1: Kwedi.
0: Nejo ngo kwele kai. Kamari lomoru maradwa sepak sabarara
1: yes
0: na ke sume na la yokonto yi ya madore sabare la bayan kare la bayan ki shubai next year kweli
1: meta
0: uyora ganya bagi next year oro la bayan tene mera la sabo shiro mera next year ni nyanyo
1: mera ngishu
0: mera ngishu lo oye miru muru mi olungani eji
1: miru mie olungani
0: enda niyata yi number two miyola wa yanka ngide nari nana dokiri nage ya magene
1: yes
0: kula haba
1: mekura beti
0: ara ninyetu ya siyaka itoki
1: adetu edu
0: kepo ita geni chakona rogiri
1: kepo ita geni rogiri
0: kepo ita metashi
1: yes
0: kepo ito eponu
1: amuna rogi ya pejor maasa ni by the way keja ba nosara ageni nkaja
0: nijuri angkutoku
1: nemen angkutoku na inoseilata
0: nyankiki
1: irugi ya nyanki kita
0: isi. Nini getuwa lee. Erudua ya gumoto.
1: Yes.
0: Orda yola lee mera rara nkiteng.
1: Mm-hmm.
0: Ahize jamanu.
1: Bagi na orda isere.
0: Ori isapi.
1: Yes.
0: Ni jamanu yele mera. Del demuru wada.
1: Erai by the way chief.
0: Mm-hmm.
1: Erai rara imba na wito di lukwe ya tonka ulele.
0: Yes.
1: Na imba kuna na ati.
0: Mm-hmm.
1: Kere rara ilunga na kuorenda.
0: Mm-hmm.
1: Ana ake venye nikijido.
0: Yes.
1: Nera ile mera.
0: Mhm.
1: Era ilora nera ile mikaje?
0: Lemera.
1: Lemera.
0: Mhm.
1: Na ina rara be graduate ola ini ngoni. Mera endoki sidai aneenywata.
0: Yes.
1: Mera endoki sidai
0: aneenywata.
1: Ane ngiteng ino ni ngoro.
0: Ehe.
1: Ejike joshi.
0: Amweki mitu.
1: Engiteng inage ni mikisaliti.
0: Mhm.
1: Onyo. Wenkai.
0: Na nenyage ni mikindeng.
1: Mbajage.
0: Yes.
1: Engiteng inage ni mikindeng.
0: Mhm.
1: Wenkai.
0: Wenkai. Rebeke grajo neja gira na jidu yita mbogo leng nage ila ningwa lano sula nage lelero
1: yes
0: kula mwara nle sirit amu yolda jo manike vwe maa nkumo
1: yes
0: na jo armarita na sabok ormena armarita
1: yes
0: jo armarila ya mena wale kai anjere manike ya elatia
1: yes
0: kake kemena nage nore ndo kina menye na kona rogi negra ya majiajo kepo nubeto
1: yes
0: tumuto eti la kai murugo la karisoling
1: yes
0: ore nkera na sojwe nyanak nebono ako le sanak leura
1: ilibodi
0: amepo me proj na bagro na nunga yalda sat
1: yes
0: amor na bela rasat netu ishokona kara aitengen ilikon yes. Ninye bietum netu shokona kara me mai ndoke na mai ye bietum sinine lalu negutu mito
1: ewe genye neloru shongere ngiti maisha na lele
0: neloru shonga yoga ngor
1: yes
0: Yalu shonga yoga elata. Nebo nunga yoga na kipo epoi. La shumpa.
1: Yes.
0: Meluzo on cake. Meiko kinto kiti nga abyo nene kwa. Eme rashegi jenu kare gulo chukura nyanda. Jogu chukwa kuni arabe role rashegi.
1: Olo rejume no sel denda.
0: Lolo juno. Pe eme rashenka yoga. Jipe eme rashenka yoga kinto kiti. Ni jeti wengi kinto kino.
1: Yes.
0: Merom ninyaka lori nga juka kwa.

0: onda kawade enkona nkajeti meine yolo
1: wore genyake enkolong niwanga
0: wore ge biuro ri ajotu samu ya mwana ba yagu yosra bogizogi mere ntogi nifunsa ngere nono merasa
1: yes
0: meine yolo nga yokuno noga nengona yebi noto nore na bwana SK adolta ngole enkaita ngono na grero ne nkangeni oleng
1: yes
0: ame bora ngarne nye ekra ngola yemaki ajo tisibusi na bangi jor karsisi
1: yes
0: tisibusi ngere nye kejage imene ngere ni ngoro ne kompe jalla ba wake bungalo ton musako de yime ona nji kompe eremera bar motare raganel do ngare ne nja la marak leura
1: yes
0: aba yo noro lo menya na lo ngok ke yolo leura banga yona na nguria
1: Liberty.
0: Liberty. Ore ore naishi ninje. Ore nkiti maisha na medunyeki aitoki. Ninje.
1: Yes.
0: Tumito? Ninje. Yani ore bingor kuna gara mele kiyama mele aitoki. Amadol dengi toka bitare le tungani. Nebutu bitare. Ejunga rele. Ore baru ngirin na nabako. Mere nikibitu. Amu ore le na mwal tungani.
1: Yes.
0: Hii si mutu.
1: Etai
0: etuabele etuabele shu so ne ni negra limu amuri sacha rasa
1: yes
0: negra limu ajo kanyoshi na sababisha
1: kanyoshi na yagwana
0: kanyoshi na yagwana
1: meta ore loingok la ninjabi ngorete nkop
0: yes
1: ninjaba la ngenio yoloite murua ninjaba loingok irkarsisi
0: yes
1: ore baadaye
0: ata kulo kitwaka oni ngole
1: yes
0: kula runganak yolo tolosho desibusi engere desibu
1: yes.
0: Mikini mboro nkan beme kuduo kegrinyal kaka oriba jogini mboro kalelekai poto meka maipumua gara aliki
1: ore nikijoki olai niningoni
0: muj
1: ore na lele kuling maisho olai ningoni mera yola ajo nyo kijiru
0: yes
1: kore ina murwenu
0: ho
1: ina murweni tisai ningito yo
0: ina
1: tosho yo sabuli nopeny
0: kore lapa mboro kasis
1: kore mboro
0: nyo dungu mboroti
1: Kore
0: abana na puloti amu erudungo ninye lore sai benyo neti
1: kore jirani lino olapa kar olapa kore
0: olapa rasa oenye ne research
1: yes
0: kanyona gere sababishana amara unangi je sapukin oling
1: yes.
0: E Kenya mzima sapukin etina nakara
1: yes
0: amme mbisa ibo kitoki moshi mbisa ibo kitoki ore mbisa ina gatumi ke ini anga yoni tankang na dia borila ore sugul ngisume nye
1: yes
0: usaidisi media range lingena da yore nganya de besume ki kyo munisho kasi nkabaru
1: wani tosine some
0: tosine some tosunorok ka gore mushoe lela ko ran tokiti lela ko norishe lela ko lebu nyankai
1: yes
0: be gore nanime agmanisha najo ne mpesa ipo kitoki era no jor kwak lol tongene
1: yes
0: ezor kwak li shato len to beru dengarai
1: or kitamanyu noto
0: yes kutoka akini ngarai eni ngore ntubulu ngarai no Ore biune ngwe nkara ino lunga la mana
1: yes.
0: Keti ngori ni ndubulunye
1: yes
0: ore biune ldu ako ole o rgwa runga la meti neti
1: yes
0: runga le mera na dunge kidai seri na kidimayo keti ngkutoi
1: yes
0: ndubulunye
1: kere ningo benda yenchile gole
0: bas
1: yes
0: keti ore ningo beye intau ole le medunye gairo kidai seri
1: yes
0: oltungani le metai ne anjungkuri nindo bolo agini njago ore bejo kayiwe na rogini shori
1: yes
0: njago ore subui adumunye sose genya
1: yes mebuakini mekaja
0: memuni mebuakini
1: nero ninyorora sana yu
0: bas njago ore bolobulo na ninyomuta joka nyenya na nyome
1: yes
0: Kanyes na nyomes.
1: Kaimes. Kayelo.
0: Egen tarriki. Anena yu mpaka ndoi wenyanak.
1: Yes.
0: Number 3. Ore gra bulubulu. Jee kwa la metas kwa naitogi.
1: Yes.
0: Kera meide nye.
1: Kera meide nye.
0: Kitu kwa gini surwali. Ejo gini nye kena mbele kenyana.
1: Nye kena ndayana.
0: Njoo pote anda. Tumiro. Njoo dee kwa kitila yaga manamani zani ndoi wui.
1: Yes.
0: Majangatua kuliegara.
1: Kayewu kayikaja.
0: Kayewu anda. Kayewu anda.
1: Tanga diye kuliegara.
0: Tanga diye.
1: Mera ore nye beja le ndang la dalo ngulie gera.
0: Nijoki wane?
1: Kailo ito.
0: Kailo ito?
1: Nilisema usipite iyo gate.
0: Nkwaja. Kikila kailo biruja. Nimesema usi. Wale ni wakora usichese na watoto wa mwane na nagara na.
1: Enchile kule ragi gira aliki yeni
0: mkwane. Kikila kailo biru. Kikila kailo biru.
1: Ehe.
0: Aya. ora gra elepuni jana mna yo namna yo.
1: Yes.
0: Migusa imewoshira gara
1: lo. Memuni mebuagini.
0: Mebuagini.
1: Yes.
0: Meme otari. Orgiri sekonye.
1: Orgiri lawere bebuagi oldongani oloro. Neloru angishireba.
0: Ejuu yutu na muangala shangana naski. Ah, ora buaga. Mebuagini ngara yeki. Tenili kitake vizuri ataskia.
1: Nedomu nyarara ya loe na kanyudu adi ya ngara ya ira buaga.
0: Anyebi buagi. Buagi anangai.
1: Buagi raya ngai.
0: Good.
1: Ehe.
0: Ore menye mewo.
1: Ore na nakata iti zorkasi.
0: Ore iti zorkasi. Nto biru wata. Nto biru wata. Ore menye mewo shanadua yoni.
1: Ehe.
0: Eji tunamuangalesha.
1: Haa.
0: Tukimuangalesha anasikia.
1: Atasikia. Yeni ndage.
0: Ekili.
1: Tulikidaga.
0: Tulikidaga mediwosh. Nyokibuwa. Meyoshele nebuwa kini.
1: Ehe.
0: Olalasha lai. Olalasha lai. Gera la yotobiru.
1: Iti orkasi.
0: Kitu ingine ndugu yangu.
1: Ehe.
0: Njea kore bila po.
1: Mm-hmm.
0: Abolo bolo.
1: Yes.
0: Melagu enjilingine ni jokai yu ni mesota.
1: Korebe jokai yu nyo.
0: Nira wake.
1: Aha.
0: Uh-huh. Warake mwonyo simu baba shida iku wapi.
1: Kanyo.
0: Nira wake robiani.
1: Ngedo.
0: Baas.
1: Ama kanyo.
0: Ntobiru wa rana rara jo bere duwa. Rake jo bere. Peki nyaduwa rola la.
1: Nere egi jo bere kudu magino.
0: Ere kudu magino ra. Eta te kudu
1: magino. Ere antarigi yake nango.
0: Antarigi yake. Ore bulwana ayoni.
1: Ehe.
0: Akuduo oltungani erenganeta laka tungani botor.
1: Mhm.
0: Ndia kutor kete lake jo kelo kelo dinilo dinye kalabu.
1: Mhm.
0: Lake jo di dadi ni birthday yangu.
1: Niko adi.
0: Adi niko mahali na mabeste.
1: Yes. Kama adi.
0: Kuna marafiki tara waka isedi ngirogi.
1: Ehe.
0: Tujivinjari kidogo ni Friday.
1: Ehe.
0: Na mabeste sangu.
1: Utahidi ajo Friday.
0: Ngara jo Friday. Dora rana akara lchara lakira kwe nyalamon. Imagine getting to one around Caravia. Imagine, Najo, you. I'm more than I need to go to Shanaida. What a patient I in school.
1: Yes.
0: Pesho, I university.
1: Mhm.
0: Nagashu.
1: Mhm. Tenesha.
0: Tenesha.
1: Eh.
0: Mera Yenrik Mirasa, Tankanino.
1: Eh.
0: Mather Cassie lost a nine in the dollar. You quill Rasa Nayuni.
1: Nemello.
0: Whatever loot one. Meduagi ntokitinga nga ni meduagi subi ya puku yani nenta unendo na kwa inu na ya kedu makinu.
1: Yes.
0: Ure kenya kebe yulo tu ajalu tu ejiriri shankara kukira yuni jo inyala na yuni
1: inyala kama radi yanka
0: yuni larinda iti yanka yu 25 years
1: mogre meningisho
0: na kajoku kisha na yuni weling
1: saja
0: mwole kato nko nyeke
1: ure nangata ngura
0: robiano shisha na yuni mwore shoro biyani very good mincho kake gizitu wa wapurri na nga.
1: Wewe na kara na saa romonare ndipa.
0: Yes.
1: Mwana. Erado yangu kolom.
0: Yes. Emutapa.
1: Emutapa. Ningira yeye.
0: Mera yeye niasa.
1: Hey.
0: Mera niasa ta.
1: Mhm.
0: Neru ajumi ri grobiani.
1: Yes.
0: Neko la jenga na mara yano ne boros lugiri.
1: Mhm.
0: Neko niyo kete la galenga munga kisi yentul badaya badaya. Yes. Anarburisha ogona sagramu korani.
1: Or kete la rene mana ne dumu ampanka.
0: Nore after that. Zee. Tado la jenga la shindana.
1: Ehe.
0: Neko loi la gejo.
1: Kalo ya nang, kai kaja.
0: Mea kalo. Neo ganae saldunga na ligi artua. Peyotu mna na mali. Kiaba une, amugira na mitiki.
1: Uh-huh.
0: Neta mo,
1: uh-huh.
0: Neme yolo ni nyangai maisha. Irara nye mugu no.
1: Yes.
0: Ito mugu aa. Epae, epae, epae yake yolo. Nko, ure pejo kai yu, ramu eshori.
1: Uh-huh.
0: Rai yu gara ajen katikati.
1: Yes.
0: Eninye,
1: uh-huh.
0: Wanaba maisha nye. Nano nangishoba ni ngurua. Niki wanye giye. Melodua kwa logete.
1: Wanye jam.
0: Wanye jam. Ore zaina.
1: Mm-hmm.
0: Na agente ngana ye ningo penta unyo.
1: Penta enchile gole.
0: Bas kibu unire ngani ye ningo penta uolo ngwani.
1: Penta uole. Penta uolo ngwani.
0: Penta uolo ngwani.
1: Yes.
0: Odunyeki.
1: Oye ngorolosho ni ngorebua.
0: Ololua kwa rudolo marik.
1: Yes.
0: Oye ngorolue shankarna.
1: Mm-hmm.
0: Ololue rudopa. Or kwa agle lo maria sho en karne nang.
1: Yes. Or ngani olodu irisha imbarbali ni irisha ngang nindagu.
0: Or bayali olodu wa mitu.
1: Yes.
0: Tumido?
1: Mm-hmm.
0: Or moru wa lwari ra isere.
1: Ehe.
0: Minya kakino yu.
1: Ninyo olodu wa mitu na.
0: Ore ye minya kakino yu. Abuge ti olo ngon nyanka.
1: Terishara?
0: Nemi ado.
2: Serelelo tiatua mayana. Mela mariamo kishugunye. Terishara doroba.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM.
2: Ini ningo engineering
4: channel ya Mayan FM te Media Max Waves. Downloada ina app tata bituma noto enkitesheni no ya Mayan okibili nenyana sidan nikentesheba nito bire nkolongino inage app nitume yuok tengoto yi ormotandao keji Media Max Waves itumina app Play Store arasho App Store and download data bituma yuok tepo kiwejiniti mo sauti mo you.

0: te muru e granin jarun ora ga muru e yelo ya ga jore bi lenda du ngor barbar lolo nga nyoti
1: yes
0: lenda ga du ngoru lolo nga nyoti ora ga bi nyala noy doy ne du ngor yor mari flan
1: ho
0: ora ga be du ngori e bu ga ne ci gwana ne ji baye ama ramu ki du ngori kaydi kaydi kindor yaay kay ndori ga ja
1: kay ndori yaay
0: ne rena ko dole wala di ga na me goli ni zo duwa war ko le kay e lawor ko le kay mataraw ye
1: saraba lawor ko le kay bas
0: saraba lawor ko le kay noina mera ni nguvu na bo nuwa mo ni ngoi roi te ndiara ko ra ba mataraw ni ndo duwa ko lor ngana yo la ga jo mitum sju kamu na ni ele
1: la ko pata
0: yo la ga jo re bila jo ge la rungani joge ne ni jogi ta re duwa jo karole man tare ro duajo
1: temen la la rimpo
0: yes duora re ra yola jo kera disinyana nwengire naide matareto na maisha hata wele sinala yo banjila ata
1: ho
0: siju kama unanishika nebu agaro ne jo era misha yo kuna murwa ka ngoiro kanyo dinja kuna murwa e ngoiro ikwe konya nebu yaro ne jiba ma ajike baka konya ngoro yamuka mai nang bogi ne oshogi nindra ya sabu
1: Neji maina nangambe?
0: Neo shogi ninda ya sabu.
1: Etumputuputu kilo hii.
0: Mbaka ngera inyini zoi utu.
1: Etumputuputu.
0: Yes.
1: Falu.
0: Neji.
1: Achur kilo.
0: Maali na moru. Kajado shi ngera na hata. Nini wada? Mbaka kuna na grasa.
1: Kajado shi edina na gara nyanak.
0: Tuonga ule. Kajile
1: ldobulo. Ayyo. Maile ngera kama na ro senda.
0: Ay. Mbaka kolo. Amano shi age. Wananyi zor bangi le na senda. Kere. Me ngika gene na. Kere ndo ina miti. Neji. Apa ama. Ame anabagiri ayon na bona isome.
1: Kore gabe
0: kore ho neji ore ra mi yolo leng ni bidi wolongani obori ejo eria gelo no Nairobi ama ne mera nyolongani lo yolo eni gaja
1: eneri
0: mera nyolongani
1: kai la mana
0: emelo roshi nyang penyo nye ne yolo menye ne rirunwa yeyo ngiliwa penyo ne yolo ngai
1: menye
0: menye oro iwe ne ri nwa yeyo loru ajogi jigore ne ku kumaanisha ori nang
1: Medi
0: meri ndogi nikiureine.
1: Meri alorwe lojonga.
0: Meri ndogi na rinyi. Egi bagase niki yutiaji. Tine.
1: Dama.
0: Ne ushogi ndaye sabu. Neji ore ne niki ngo. Mabito. Elawa no goli o rangishu. Nebo serikali. Ore na adi ese ne no shiage. Nebo yibugo ngudro bi ene awo ne sekari ni ngurusa. Nebo nu ye emior barbaro champa lino dama ngorira.
1: Neji ore
0: sa saben dama. Neri giro inyo
1: sigarini
0: mbanga ira yugu yugu paga yugu yugu mbanga ina lolo
1: sigarini yugage nikironye
0: abakati yugage
1: nikidogini
0: nikivigi mbingo
1: yugi shara ajo mpanga nara na lango risasi
0: nikivigi mbingo nikirumo gini angandorofa ningorie gidialo meraidua yoldinka bagiro jamba linongora ye ningorie angandorofa idialo meraidua yoldinka ushirimburuo Ayeng ewe joshi na ninye gira ye aisumye ngera Empolos
1: Ho
0: Ape kor barabara No li yolo pen Tangu wababe egi ini ajo meti Kaya ora amuga goli lewa nishali ye Nika aja
1: Ejo egen tako yolo barabara
0: Nevi yonko to ye ne meti
1: Amuka inaye ne
0: Yes Egi jo gidi layo Kaya taike na inina gisangi yanyo
1: Enayme
0: Yonko ito Kaya taike enayme
1: Ah Aya
0: Osena ogira lungana kai no sienyo nini ngemyo mbaga roltau kage
1: nigira adwa entinge buru
0: end ngora diale ngori ganga ndorofa osegarini
1: firmo yaro dua
0: yidumo yaro dua yemburuo endinga egira bae oljamba lino my friend ne yeng lewe jole kai paga ni rai nor barabara ni rai ninyo
1: barabara
0: or barabara ne debi na idi wale ne boyi geno nguri olon ne boyi geno nyo
1: Kulala wa bangaki duwa lompangai.
0: Yes. Eyu kulala wa bangai.
1: Leme goli.
0: Yanadira na agrajo ki. Wore maisha nigiri sahi.
1: Wadi jito kumpe mesi ya mpanka.
0: Wore maisha nigiri sahi. Wala ini ningo nigira aligiana. Ye.
1: Mesi ya mkongo.
0: Mesi ya mkongo. Mesi ya mkongo.
1: Miki mitu ya mkongo.
0: Miki mitu ya maisere goi ni nijingi ndi malai rai. No. Maisha ya sahi.
1: Ehe.
0: Ngoru kake. Ngoru ngutikishu nono.
1: Ehe.
0: Ngoru nyo.
1: Gudigishu
0: ngorun gudigishu nono
1: nintu bulule ngok
0: nintu bulule ngoli nono
1: toldire lino
0: la ninjeli gimiru taisiri
1: aito bulule ngok
0: toldire lino
1: haki ya nani
0: aito berake kon
1: yes
0: lewa obo nui rasha
1: raisi igol
0: tentogi niyata
1: ho
0: So nibung lawar ko legay ngora ay rigor mogra amasa chief ni gara gi ni le mogra ngu meji ye
1: o ye kene men lorong ani wel na
0: kamba ni ge nan kai
1: ekmen ne kamba
0: ye na ure gra ge lawar rigor mogra nyo
1: ngu meji
0: me ke je le mogra la yengu meno sai
1: me sha
0: ka ge ni gara ge lawa mema tengara gi miara nyo miare nias kayas
1: kanyo ni gimitu
0: so Nes lewa na dinadi aka. Ni shongi shongi yole. Ola duo yu gambango ole. Na ore dia ingraira do yu. Ore ningonji magara.
1: Ne ge munu muni. Ore di lido. Ore di lido. Ege ngonu kwa ntinjongo mkidoka el.
0: Ege rai dia shori shoro. Nejo yole ero kolega ore ramu. Kengore namuruo. Ne di ako le kai. Ore rage ye. E ningo. Jora ya kunamuruo. Tengari rege rajo yole kai. Njora ya kuna muruwa ashure na ma shuguni akata ye
1: kagora bai tun
0: kagora yake nyango kuna rushugunye tena maidim nani nya rasa ai kai wenye yere nako
1: tena maidim rasa
0: inna na bage njora ishungu yoni okololewa tiage ma be ma shugu akata wore rai nangara na ngora noshi
1: amora bai tun kunagishu
0: yes oluya nas enoshi age na ji melamro lorbot
1: keten kiti
0: orbot lemela mole kage njere gira lebuki ye
1: ne yugo rampanga lele ni nyampanga na evidence
0: yes
1: kira lebuki kwa gaya na tashur
0: kira lebuki ne musho kimbonga le wangora ewe dorno yes ne rado yuriole
1: aya
0: kumbe ore na duang iraiga bani nyole ko no loingoni obo bani nyara rolo duwa kunyo
1: Erishana
0: ninyara roloru agwerishana ninyara roloru rayangang ngugrani rongumesh
1: ninyara roloru lojonga
0: ninyara roloru rolojonga ne oshogini ola duole eri ninya Nairobi hasoli anya na girkasi
1: ola duole rejogi
0: eri
1: raga ya pena yoni
0: eri duole obagili gwanu nejo amadi yankire orgere labalo sumagere na
1: juta bala
0: ejogi juj kanyoina kaba yeni nyang anwa babaye yevido
1: ragwa
0: elagwa
1: emega damonyi kan sada bishu
0: eme yolo nya menye neri mwaye
1: awala yok
0: yok ejo gidi heto ama erira yola we kunaja kumbole holo kunaja
1: mbega tabeni dielele
0: kumbega tabeni
1: kumbe tonyo aba galela eme marlo tulu zolawa
0: kera seninye lawa lenyana kara ne mere nde nyana ina mirunye lungana kera jorera lenyana la ora dage bejo gi ronyetai
1: rejeni jenga zolawa
0: yes ora dage bejo gi ironyetai na kekaja kere ndo ina mitu
1: yes
0: nilage ninye nejo kilchorera lenyana kama ari jingena tiang ndo mitu kera leo goli oleng rungana le manu oleng
1: yes
0: nejo leo maiko nanji nebolu nyole ladu igeno yogi kumbe omavele leo homa igeno wale gane jogi ilana kuldole serikali wale relele enjo nkibogoni imieti
1: ngero gale nkibogoni
0: imieti kila nkakenya kila asubui
1: mezori lepo
0: Ore njosho kulega ishai.
1: Ezolo gireni.
0: Ye. Yandra nafani nye mye. Kipongoni aja. Yoro kwa kia pole sindanoni.
1: Ehe.
0: So. Neloru wale. Neloru nebolu. Ora yewe bolu. Neloru wala. Ejo gore reni nkoko. Emi bubu arisho. Ndunga inyo.
1: Ndunga yandra wala rabal.
0: Ndunga yola rabal. Enjo magenda asinji. Ele pake ore raisere enda yogi enkaranyo
1: noiroi
0: enjo magendu ni mbostini ni ushoshe segengei niligi kilungana kajogi mindoigi kaja
1: mindoigi aimene mishuka labake barabara
0: yes ore ngulie munifanya nini
1: endo ngigiage
0: ore grola vamuze lore jo kairaiki na igisa ingia inei yungoro yerora nita yogi chief embarua transpass
1: Ora yebem na trespass.
0: Atia.
1: Torno.
0: Ore bingi lime oljamba leginga aroro rongejek. Hatia. Nejo. Akanyodi na rase. Kaide imudwa. Ama ade kuna rungana. Kaide imudwa.
1: Hai.
0: Kanyo kuna. Kanyo kuna na irayogi na nwa engbala yerora denganga. Pake jola doyo. Erangasi ya woldo mosubuko. Meugurabe enenye na baserkali. Nabaye enenye.
1: Belanya leo
0: wala na vandu rumfa na yao meugura be nenye haa edu lobe neji gonjo le dejalo dejo ni enap keje yambaru anige akagi Ejo kejo vya maigila roi lo shamba. Basi.
1: Basi.
0: Ine musho rori.
1: Homo zororuwa.
0: Ororore.
1: Eta yuwa kemperare.
0: Ine musho.
1: Ehe.
0: Hapo ndio.
1: Eta sheria.
0: Eta sheria.
1: Eta kini sheria ni musumeno.
0: Sheria ni musumeno.
1: Kedu mchopo kia?
0: Nenuki enaduo itoi. Mite kinyo.
1: Elele.
0: Elele. Ore endogi ya maana. Tenako.
1: Wow. Bausi angasamu esumamba na hati neweyu. Kumpeke belega nyamba na hati ya tables.
0: Tans.
1: Ore nangata yo gira enosia na saani. Ore isere laka ilo gira enosia na saani. Ore nola ngira nyana da. Mpura gene susunka nolene nta akunu. Losa?
0: Nijuri ankutu.
1: Kigira avonu aita yolo ye nkoito yi nintubulu nye.
0: Ole.
1: Nishetu nye.
0: Ole Magellan.
1: Yes. Tereshara nemi hata.
2: Enta iserele liru tiatua Mayana. Mila Mariamu kishugunye. Tereshara doroba.
3: Mayan FM.
4: Mayan FM.
5: Kwenye Star Times, bei chini burudani juu. Enjoy kids entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E Plus. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
6: Osinkolio Lesa. Teatro Mayan FM.

0: ongulie baa naaji
1: mhm
0: tendo duwa wena na yeri awa nunga nako grana ngazo robu ya nana lolo sekarini
1: mhm
0: duma hiyo soi
1: iliana
0: ye
1: mhm
0: tengalenge jo sekari dumo soi
1: mhm
0: na unaduma jiwe yako vizuri sana
1: mhm
0: negra ilunga nako moko lengajo
1: mhm
0: wala baa Haiti
1: mhm
0: ye ilianzia hapa ye Neja, oh. Ilianza hivi.
1: Mm-hmm.
0: Si hadi ilianza aje.
1: Mm-hmm.
0: Me gegenywa bage Edir Guns Haiti.
1: Mm-hmm.
0: Ah.
1: Mm-hmm.
0: Walianza pole.
1: Yes.
0: Rudwa ba nguriolo ngnad lusoitie dhika.
1: Mm-hmm.
0: Dhika road.
1: Ehe. Uh-huh.
0: Amo
1: Abalo Friday.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Igeni rudungana Tempolo Sendama.
1: Yes.
0: Arudwa over the weekend nage olagesha nilolori kale president
1: mm-hmm.
0: ana or minister ili wabale seriani
1: mm-hmm.
0: Dr. Fred Matiang'i.
1: Yes.
0: Grajo
1: mm-hmm.
0: Lolo Guns
1: mm-hmm.
0: Weekend nizo or barabara oh. Super highway
1: mm-hmm. Imagine
0: proso hilo
1: imagine
0: na eweji na
1: mchana peupe
0: na eweji na
1: mm.
0: Kera anigi oleng state house
1: mm-hmm.
0: Kera anigi oleng embassies
1: yes
0: kumoko oleng na hati mm-hmm. Nairobi
1: mm-hmm.
0: Eweji na capital city
1: mhm
0: kage lolo gun so grayo pareta ikenor barabara
1: ejine bwage nija
0: ne bwage hivo
1: mhm
0: nejiro that is very serious
1: and very bad
0: yes very serious
1: mhm
0: orage be megra ago macho
1: mhm
0: ane grasser galinaga ngraina na ba
1: mhm
0: oraisere na gele ko leng jojo mago nanji
1: itakuwa mbaya
0: itakuwa iruwa na haiti
1: honestly itakuwa mbaya
0: yes
1: eh
0: amu ilebara rena bayo leng
1: ore na nadhor no leng security wise
0: mhm
1: toje ago adolta ngule legai kijana yegra sana ga chambu na siai
0: yes
1: angini tomba na ga siasa
0: mhm
1: negra jo ra ga be jo ginu ta gun
0: mhm
1: ore ndoke aduga ya personal affair
0: yes yes
1: na bishu gonga ulele
0: mhm
1: more kwanza ye
0: eh
1: era aduile le mwananchi le kawaida more be ningi be juu ni gun
0: mhm
1: Teneja kwa hui nigunu.
0: Yes.
1: Kimbayo lungani ya runyake dolo ngonyake.
0: Ehe.
1: Naturally. Kabla apenduka kuangalia. Asha kuchukia na za kufanya chochote.
0: Ehe.
1: Number two.
0: Mm-hmm.
1: Are na sirgali.
0: Yes.
1: Elegenda uyana evidence.
0: Mm-hmm.
1: Adwe kitara guns. Waya utuwa kudogo la karunga naka. Yungurie mkwe.
0: Kimbungar guns.
1: Yungurie mkwe.
0: Ehe.
1: Aita yumofano.
0: Yes.
1: Pero la jore sirgali, mwere
0: mm-hmm.
1: Ulogu nisemer kulenye.
0: Hengira serious, uleng.
1: Yani be clear ni jangarna.
0: Be clear the air.
1: Ni yunguri ya lukanya.
0: Yes.
1: Isa ajila ajo ni uongo.
0: Mera.
1: Yani, ejore yebi ya kitu ya kita agun.
0: Mm-hmm.
1: Shomo yang.
0: Seka.
1: Me safe tamaisha na.
0: Para yavi mkulifai, agur gu.
1: Amini nyoro purgel.
0: Ni mingi nyoro suvuku.
1: Umeenda.
0: Mm-hmm.
1: Aya, kaisi ni kipo straight.
0: Yes.
1: Kaini anda yola la ini mwani.
0: Mm-hmm.
1: Kuna ba.
0: Mm-hmm.
1: Nikengo bega ntobolo nyo lengo klaraiseri
0: yes
1: lengo klaraiseri
0: le kesho
1: mandume ya kesho
0: mandume ya kesho
1: ilikuwa aki ehe naga likias
0: mhm kuanzia
1: yini ane ntoi wai
0: kuanzia yini ngerai
1: mhm
0: kuanzia ntobulu ngerai
1: mhm
0: nana babo mpaka nelorwe ngerai ya ko ndungani sabu
1: mhm
0: amwere jogi apa mkunja samaki
1: Angali bichi.
0: Nejo njer masai.
1: Mm-hmm.
0: Ejita sholjoni.
1: Mm-hmm.
0: Ero nikaja.
1: Yes.
0: Ero neshal.
1: Ehe.
0: Amuara kebi jalo ruwa sho oljoni oroyo.
1: Ehe.
0: Kaya inayasira.
1: Ho.
0: Na ina baba ore beyi ingengireng rara.
1: Mm-hmm.
0: Ira gagilo sho ni rara ke.
1: Lelo.
0: Ore raisere.
1: Mm-hmm.
0: Neyo kini. Ne bonu ndasa iria uningororo.
1: Ehe.
0: Neshe yola duo sho ni.
1: Mm-hmm.
0: Ne yeti weri ne regilade.
1: Yes.
0: Mambo kama hayo. Ero neshal. Na neja sinyeri wengere.
1: No namba ni yes.
0: Mhm.
1: Ore ndo namba edwa duga ya unde juju.
0: Yes.
1: Njaga ye njengara yengasoma.
0: Mhm.
1: Tafadhali.
0: Yes.
1: Njengara yengasoma.
0: Yes.
1: Ore bejina omugronjo.
0: Mhm.
1: Idumwa yenga yunironjo.
0: Yes.
1: Mhm. Entito ronjo. Mhm. Yes jekutina.
0: Yes.
1: Ore ringa yokan nje ngorna kisunari aje.
0: Ah.
1: Ore bejina sugul.
0: Mhm.
1: Ngalu na ronjo bikina bonjelo.
0: Mhm.
1: E shugunya gaja.
0: Alo sugul.
1: Alo sugul.
0: Mhm.
1: Njo humble time denga soma.
0: Yes.
1: Njo soma, mine goishira gara nga soma.
0: Mm-mm.
1: Mm-mm. Ure na lazima aende shule.
0: Yes.
1: Iyo mi, meare bagentini.
0: Mm-hmm.
1: Njo yalo sukulu.
0: Yes.
1: Number two.
0: Mm-hmm.
1: Nejujura na nara karaka kwanza.
0: Yes.
1: Peke jindua atua.
0: Mm-hmm.
1: Njo yengara inelo ganisa.
0: Number two.
1: Ta, njo yalo, na lazima.
0: Ndo bulu yengara inore kanisa.
1: Kanisa. Na, lead by example.
0: Yes.
1: Tadia mufano na garai. Amore ngarai na kengor.
0: Endoiwe.
1: Yes. Mangi si, mangi do. Anjare.
0: Ehe.
1: Kengor shwe ege nye grabo longoro nye fila negisa na bila. Negisa walcha ni
0: yes. Yes.
1: Same thing you do us. Tadia mufano na garai. Sijukuna nipata. Kwa nito kini ni asta duga ya nagarai. Na nito kina yola ajo. Keshi duwela rungani merolo ngoni. Nekila ya magwala yoni sana sana.
0: Yes.
1: Yani ore wa nedol menye nejo kaipita adu shiana. Ore le rasat. Kebiye le rasat uli. Mwere nabia kunyala ya newe kijenka maita. Kejo mevarna adu jana kumera na yuyo ba.
0: Adalo luga lo jiro
1: niweji. Kejo hana naisho.
0: Ejiro woj. Yankai.
1: Eh?
0: Woi yang kai jauh kalau ingin lahir bulu.
1: Yes, gitu.
0: Yes.
1: Mereka aku mufano, wala pada sari lagi dua tahun mere. Coba yang orang, kila wiki jodoh ya ke erok dua tahun wiki. So dua ke. Raga jema berhenti gay.
0: Yes.
1: Netu mera gama jual lagi. Raba afiai. Dongo kia pada morogi. Ada mana kia apa? Ma bapa ilu no.
0: Yes.
1: Mangi si, mangi do. Kita jono najiwa rendu kuna dolo egg gani, engkarayo egg gani, dolo esro egg gani.
0: Nani?
1: Nani yes ni el duas. Taya mufano rangere nuko. Ta responsible.
0: Yes.
1: First of all, ta responsible. Ta hard working. Mera kada engkaray file ninyok. Nedol menyelo.
0: Ninyok si ninyo.
1: Ninyok si ninyo. Nedol menyelo duun kijape. Neshita neshigi menye. Nedol lejo, oi ore duun ninye, olongoni. Mabata, lead by example. Number two, nejuju nana negara kaya magi.
0: Mba gejuju.
1: Eroka rukubo dua atua.
0: Yes.
1: Relationship ino ongotonye. Kajinko pyoto ono ongotonye. Amo shi yedu rawanta. Unakanga aje na mama yake. Oranye rana garai. Jumba geni ya rinkara. Jumba geni ya ongotonye. Esilisila itasa.
0: Yes.
1: Lutu menapeta itugi. Mere lutu waka isiri wangai lutu waru ongotonye. Ore beato lija, neyakam bayu. Egam bayuling.
0: Yes.
1: Rebe la jiar da ga yang ora nyar, esorom. Da egam bayuling. Tumito. Namba injineru, ya juju ra kona. Ore lotu ang. Emero la nyuani. Dore to shuru ngiri togi. Ano shiage. Tumu ya yang ka ngono mera ga yola nyajo. Ore lo ngone na abinda sha go lo ngone.
0: Yes.
1: Ore lo ngone na abilla ru ndogiri ngao. Mera ga dol nejo ewo papa. Ore be wonu ngara neji. Ore lotu, ore ba dol ta ine jul. Papa, papa ewo. Waltu kutuka gara walta sat.
0: Yes.
1: Ashur niara njengar. Andari ambaba iti anagara lodu. Sijuko na nipata. Neyo lua joko mbega faa bengaja.
0: Piara ngari.
1: Penyoko.
0: Kifaa ninyo.
1: Lazimu kwena mtu wabidi. Ishurwe ngiri toki. Orebe joko neji ewe mpapa. Na orebe oldu mpapa. Na ike tumia dori kiti sere mende. Orebe oldu mpapa. Na ike waka rai sere shai na sera na dinyo. Na teko le. Orebe oldu mpapa. Na ike dinye sokari. Mentu bia guwoko. Tumito. Walai itu mizo.
0: Yes.
1: Mera lala ya lala dia kan. Nengok rumah tu siapa yang kujual lomi nak grab pun siapa. Niki tipu akan nak beri kalau gua lagi botol nani ni kedok kalau marai ni ni nak ada.
0: Yes.
1: Nengok orang orang niki jadi siapa geria. Naga je grab lala lalu tu kujual orang tera orang nengok. Mereka dua geran nyok nyok kata. Kadu ni umpai le. Niki masih silik dok. Orang cerita kisi, kamu siapa tu kaya kaya kerja sokari. Aku dah kaya le. Niki kau tu ni siapa dia andene. Orang ni agen kira. Oleh dua orang ramai lenyu oleh, tapi jauh begitu kira mara rap, mai toru, cuma kaya, ikan apa agen, nono nono kalau tu kudu, aku dah dua orang aja, kaya sila no. Lepas aku nak kini dua orang mana lelu oleh,
0: yes,
1: orang kalau mana aja kan, orang ramu, kira bahasa yang bah, mara lain ni pi, karya mana, kadirim, orang begirim,
0: musyadi,
1: kira dah yang kaju, yang kari, esinya pressure. Nego role chuma gira ano. Nego kijito musho. Medianga option. No no ibe agora danya kijio angari. Masho mera pressure pi.
0: Yes.
1: Mera unar. Yenu uko musho.
0: Kagera ora ninye ninye.
1: Nego gara wa nai kagerim.
0: Kijito kor.
1: Kile jorim taati. Na juga ra nego. Ero kile kabu angara ra isero idio alo. Ero marana duage. Me buga ati ene. Kaina lo. Oleh kerana yang kong, oleh orang subuh buka gaye, melu shol doga, ni mana baldongan ni?
0: Toshoru
1: yogi, orang biagi yogi, ayu, kaji nanyu ko ritiari, gayrini, ni nyari nanyu, biagi shoru atau, rejo raisere, anak ini nala kala rasio mali, kaka marama
0: bidare alemgo na lagul
1: rejo roma bidare enne kai ne bugo ngara matini kaka mebuga kaja
0: hadi
1: migi bugo mu yani ole akole oro le mishiriti tumilo yo rani le tu ya juju kwanza
0: yes
1: basic needs njo ngare nono basic needs njo gdoli ngara no lengoni nje wine mpisha dogaya
0: yes
1: njo gdoli aje yemfano sidai me morisho awe yordon dagara ga jana amorisho me morisho me ninge ngara ba bayla nye morisho a kunyo a ko mufano ore mbaye nye chankar won to dogno
0: awe rena lakwa
1: awe na lakwa ndo yoso do munje yako ore ngara ni chankar rolling ndo do munyage su bindola sabo kan chankar
0: ni re mire me ingoru wege ndi bo
1: enjo mendi menjo meroro
0: en chankarara
1: en chankarara ne yetu lo yetu ne shiro lo shir ye nga duwa ga ni mera do ga nyo
0: ngera
1: mera do ga ngera ngore da ko nani gira ga ja pinto bulunye olongoni me nga yo na aldo shiri sir bulwa e jere da je ge shiri sir nga yo ore ni ngi to ki kete e duma nga yo ni shir e di social media live facebook ga je shir jeru nga yi ngi to edo munya ngai ne shir ayo to yogi ni yalo baba na madai to gi ni ngina nonsense digi dogo dogo gira sho yanga yoni ajule dem yango ameniacha na amenya gira ajogi ore yog bana la sai la ngore negative stupidity ina nonsense ye ore ina nonsense mi menye mi ndu nya ga sa usisha ore ndo gara gira gira dual to basi ore vlo rani behave do no le so onna nana ne juju
0: yes
1: mai rudo ndo gi na mi ntangani meti mbuku ya yote
0: meti o ligiligi
1: meti sukul ligiligi ni tie way
0: yes
1: yo ga go ligiye ore mbaya do ya ki yo la ji gol era gatis
0: ho
1: kage yor gatis me na yoni no
0: wow
1: me gatis ni na yoni yor gatis menye meji ore poki do ne bodu ngai yoni ni shori wane gudu ndo
0: akupata
1: nuar ne nanga ntokitin basic na ifa bere ngarai jore onyalala na bayi fere ndonyo lala imerari ri ngai yoni ko le kila siku na nyamanda sini kila siku kila siku yani ama aba yoga megi anyo lunch wo akal dudungi subui wo sara no loshoro
0: ni manoma
1: ni anyo lunch ni nduro baga na doda na ga meloko ki seri no ga de sumaj
0: sindio
1: mere ngai ngai ngai ndai de sugul gele ngai yoni ala onyalala na ko le kai
0: yes
1: wale pa 500 shisho aliduwa nga yu maximum ya suku minimum kunaru ya nkote
0: yes
1: 500 ni survive yu lalo tuloti na nakata kusuma yosi ni nyilo lino
0: yes
1: tumito homo siye performance ngura siye te secondary ushi performance apakiti yu
0: yes
1: ure nga yu nae perform na wana yu kaisi nalwa menye kulo le meana mandashini subuhi
0: kulo nyira ndudui
1: ure kulo nyira ndudui mea kaya minana yu
0: yes
1: ure kuna yu nae balir orka sisi ore be enya breakfast mandasini uni ore kutoka ina no sabu oshito next amo keina ajo kasaja de oshi break pala nya kule mandasini
0: asho nebu irora
1: yes etarapo shido nebu
0: irora kole no sendo lor
1: mandasini abonga duanga yuni
0: pa ganyo shida
1: me kure duo ne mera nya maya mge yola ajo mimi niko sawa yes. Etarapo shena gali mosisi na jora na yuni wa mishiba
0: hako sawa
1: mindo kete ngi danga yuni nje la onye sininye anyar bololala na longuru gyanar ko lekai amo aja ni kwambi mere ndoko zarono ana ndonga ni rimiro boki toki kya basha basha sisin ara nyina yo no menyo rorono
0: yes
1: kage e basha basha nyo osisin ora ge biyo gira rabo shine rimiro boki toki ne atambisa ye nyana
0: never listen never
1: langa ko maganye lengoro
0: ne nye ngurdia
1: ne nyanga ko dial do yalla nye lengoro
0: ne nye ngurdia le boresan
1: and in fact
0: yes
1: kero bagani malemunina nayo yara mbaka mbisa ina ya garobu malimuni
0: yes
1: kiko besher malimuni na yoga mbisa hii sikudanganyi ya nage mwani malimuni kwa besha nkana rubiani ya mga ya nigonga mwamba mwani ya gringiru wa rubu mwasi nye dialo nijegi ya nga ya rarini nijegi ya nga ya rangutike guni
0: kiaraba
1: yu ina mfukisha mbaka nore vedu malimuni ya nage guni miro ina abuaga na ye na medu muni subuhi
0: kiaraba giri sukuli malimuni la ore be era wakinto yu rubiani nagere uwa geninye ore be era wakinina ngasinya riengima na dina gara na dhana tegindogi ngureni
1: ke tegmuriya ba de kae giya
0: gaje
1: ere gidan tuno nae go
0: ere uga gira de
1: kae kae shosho mure
0: usijali
1: ah we man bayo tu sunajua ore tar malumi esili no ore na yoni zubi beto do munya lo preps esoma
0: kanyo ejogini
1: be bongi na moshi moshar gasis So, hiyo ni kitu ya kwanza. Number 2, mimi na kasisoleni anajakutizwa mun. Ore pe lo pianka yo ni kenu school.
0: Ara nyene na baure school.
1: Ore ke pe ba unji pe rage mbuku yi.
0: Ero, homara na ngare ndokiri.
1: Mana ngare ndokiri ngola.
0: Mana ngare ndokiri ngola ka pong.
1: Somo. Ni ro ni tashere na ro na shebshe mbatu.
0: Era ba kibulu yo. Kera ba le ga mzee le show. Olche gur ninyi. Ka gor mzee.
1: Yes.
0: Ora ba lo mzee. Ora ke be gine borole. Ni miare ngudi.
1: Iyo boro.
0: Mera jingai ga gengira.
1: Esiala.
0: Yara mani nyungudi ya nyana migi ngamani nye. Jaka ikonji chwa chwa chwa chwa kwa nyungudi. Na warage begu oshini yolo waka jangudi miyata.
1: Yes.
0: Wari role. Kenare na yare ngudi.
1: Kenare na yare ngudi.
0: Nea na aramatisho reki.
1: Yes. Wari nakata veyudu angayweni. Nja angayweni aramatisho.
0: Yes.
1: Ndalama angayweni ulingi njiko nini. Pema kwa rakete mani mani.
0: Yes.
1: Lomo tuwa kula mepang. Mepanga chaitoki. Jara matisho, tara matisho raldungani. Ore ngudibu yi nabaye ninye, je ngudibu shoni kidobo.
0: Nga ndu gongishu, nko na jaa ore vea mpombo enoshi na ikoni.
1: Ho ho ho.
0: Na yedi. Je yankayoni, je osho lje kuda na ore debi ninye nangama.
1: Ure nari yok ngen sugul, me ngen namut.
0: Yes.
1: Kene boti narishara mwale wa sugul ni utara ni kamo, kide hara rafauti. Na ayo rebe ngen sugula mwe jume kano once.
0: Yes.
1: Yalo yagen jumata, tunirlo yagen jumaine, olo yagen jumatano. Nika rafunye. Kenyo yagen dola dasat. Menena mwanda. Deji kwanza maasho kuna wiki ungan. Kanto ororo. Kila mune limwe wiki anye. Nebige wiki. Ore nanu katika nanda wiki. Ore nanu diankaya musima. Kila mtu ngolo nginabisha na musima.
0: Yes.
1: Ndiki dikisho. Monday to Sunday. Kila mtu wakona wiki yake. Aya, ore kuna wiki ni diang. Kila mtu naye dege nye na balilia ten kwanza mswahili na amore mswahili gare na munda kare munda ni ngoro ndasa bero nyende na dolilting kai aji eto dolilting
0: kai ara yebe bawo
1: eto dolilting kai
0: neji were rai sere
1: leitu magene kila mtu yega nye magiru nyagal ndasa rene ye ni rodidi na gare dona ni rodidi nene we ino ne bigin gig ye na uninge na kuyolo ya gaino na yotu rasani yo bora ke ye yore be mara bul sugul inde baba ye gaino kitambo na imesha ina na ki monitor ga imwa gore bi goji ne mol chambo re subui ne yo chambero nyeru nyoro ro ndai ne wo bora ngwa ramiro na rasari
0: ke diam baya na bone megreire
1: mi jo ke diam bayan
0: ke diam baya ne mere ne sa
1: ke diam baya na dal dan na gamada
0: ero inu kitaya mukunda
1: ero de ye
0: ne ji ngai ni riaga ye ne ji go ni de ni
1: ba ke gra yifya ga Ore ye? Ako dumu nyake yira kwet. Yore kwet ito olin.
0: Ora veni koni. Ora kebe ipi mogini damu. Keji tidia lanko mangi mputi. Ora kebe ipi mogini mputi.
1: Iki je mputi.
0: Mputi. Kulingana duo.
1: Yes.
0: O size oldo man. Temo duo. Rebaira bozor.
1: Ho.
0: Evi gyare. Abo nusu.
1: Yes.
0: Ivo. Na ora kebe iko nineja. Keji ya gore rae le rusa. Na ke lolda sat. Nela inyangul jembe kila mtu
1: oh
0: ol jembe
1: ol jembe lenye
0: merami jara la dual jembe
1: nevigin
0: cake
1: nei
0: esidai kila mtu ol jembe
1: ol jembe ol jembe
0: wore birura yola ol jembe lineneri
1: yes
0: wore be bonu yelde le gerusa kila mtu shomodu ol jembe lenore weja banere beka
1: oh
0: wora gebe min ol jembe lin iyoyo lendo nire mishore
1: ol jambo yemo yogi ye
0: ol ja egbo yani go raini we nire mi ye kage na nyango wa jembe na de bangake kai ya bi miolino ilienda wapi
1: na ko ta yola ke ni kitim bukui
0: ni yola
1: ni kitim champe
0: ni yola ni kitim encharka ka
1: yes
0: mara ore be abo ngishu na gina bunu yugiro ngai
1: aya
0: ya de ngudino ila ramadisho re
1: oh
0: ore bi bugura mukona yola ajore ra be aba sa 10 neji ore sa 10 mai woro ngale le roneria mukonda
1: very nice
0: enjo menda na ngare ndogiri
1: ora laba lesit ibon mwa ganya ndere be ngasigase
0: enginyare
1: ne kinyare yare ngiti shatani ndoji abola ne bolda suda
0: gere
1: bolda suda
0: gere open
1: era open ye ngasi ja komera ore ngai be shu sugul min ndo ngile kara mu ngora
0: kera ba
1: Ejina
0: kera ba by the way chief kera ba maldana ineburu banda ngurari lungana gelosoto
1: tesu bulda
0: kera ba handkerchief
1: kera ba ina
0: Na gera iltung'ana la ora ake peeji kegira aing'ura loisotok.
1: Keyiolo ake nyanja meenda.
0: Ora ake peishurutu ninye enkai nenye ikonji. Kera apa likae la kejokini ake.
1: Shiridama.
0: Kera apa likae.
1: Kwenuko na chima mashimu.
0: Kera apa rumalimini lo inyalisho baithi. Hiria ya loligo iti akaki. Nejoki. Nikuulize, kiyedo hii rugumotio? Ye. Amo hii anoi mori na yerei yorgali? Ye. Yoshi shori toko kona rongo soro. Amo, ye. Ore biko nji raini nyolo soro. Gokot. Ore biko nji raini nyolo soro lenyana. Olokido ngo yori aru.
1: Isi da?
0: Ehe.
1: Kiare na duor kejona ore shidu ya kawaii dengire mori?
0: Yes.
1: Egi o yaba, prebegi o gore sa sita, niki nyanda, ni shukunye nyara karaka.
0: Yes.
1: Gore sa na udo, nemuto.
0: Yes.
1: Tesiaira muru waji o lenga tayna kata, egi nya...
0: Ni naore di nyari.
1: Ni naore. Ni dumbanya nye, iri amarino mujo reyet. Kulolewa ra, yobo ya suja rode yet.
0: Telangara.
1: Tokejo telangara. Wakai suwa kino, nyaru lo rengare. Ni suja esidai. Ni labu baga duwa ya mundo gidin. Nila buaya mundo kiting nila gul jago tunjai kerugian ni alat aja. Saat kumi apa saat kumi nama aja. Mari jodoh saat kumi. Nila shugian ni alat orang.
0: Yes.
1: Jadi aku lawanca ini orang. Naa sawa nila tuanya nyusi antri ay. Kalau kagak rana ngarenyo. Gul jago ninda ronde dorim pole pole entar belajar kalau longa. Baga nani aku ang nara marishoy nila orang. Ratiba de glasi
0: ratiba. Mitum ninya saat ni
1: loh. Amon nila shugur jeli ruan ngare. Nelele dua kesi ninya. Luma amu sugul, leo na kila mtu kuna wiki yake. Na yu sene nga nangari kia wiki no.
0: Yes.
1: Na wana saa kumi wuko free.
0: Wuko free.
1: Tanera loo mom, mbira yi sawa te yeti. Ni wama su, maigine. Tanera uwa anangara ufesi ya mputi nonoko. Na walonga pungu pungu saa kabla umaleza siya yesho.
0: Yes.
1: Yani geti freedom. So in short, ndre ine kare ino.
0: Nera responsible.
1: Kera na dunye kia no nagete. Pode ulduwa abolo. Na kare nekaja.
0: Kera apa, by the way, orake rai inkishu.
1: Yes.
0: Kera inkishu waltasat. Na kera apa gen kirekirek nage juhari reana, ore nane ine chief. Na kirekirek ninyegi mpotiki.
1: Yes.
0: Na, kenyora apa dungana, ara duo na iya.
1: Kenyoro leng.
0: Mijo na ira unagire nsoko nini mijo gere nintas. Kage, at least tegin jo ina mera, ijo siye, kero isi anapakira nga nyero ibu. Yani, Ekinjoy na meraidol siyana kisidai ya rolongani nyo.
1: Ho.
0: Enkirengino. Na inaba ore bulolongani. Nikintamogi.
1: Na kena sare di ninye.
0: Yes.
1: Kaya nimpo jengidia yun no enker.
0: Nijikonjir bukwa na duke.
1: Nepukuna doro gini nyana. Ore pokuro gina nye nye bojeg na yun. Nivike pukundo gini apuku. Na kaya yolo ya bake.
0: Nijikijo gini keno sare roldani ndo gini.
1: Keno sare roldani ndo
0: gini. Ore bulu ya baga nabani gini ya kake.
1: Ore nkisho keno sare roldani.
0: Iye. Rejo yolo keno sare ndo gini. Ningoro.
1: Ore tenkaira duo nabaye nikijo be kitumoki sie duo ibunga na esidai
0: tenkaraki nyegelo ile rishara
1: tenkaraki homo yuo gasoling eri ndo naji kindness
0: yes
1: orngur re nangare no mera ge orngur
0: yes
1: mera ge orngur yola joge di ndungana la bwana e homa orngur
0: yes
1: mera uruma
0: mera utu
1: ara ni omuninyo ni piak yani na rompaya
0: yes
1: wera kuja torok kendor nyo ndungana le kai kanang ni nyangai ni le kai te siare kedum ni nyangai ni le kai tor banka yani mezo ngur mera utu e tini ngana no meno tondo kuna jinyo
0: yes
1: ndo kuna ji utu etumiro kagore finally congratulate ngere no non ndo kuj
0: yes
1: ya ne congratulate ne tagul ayo kende to nyara ito ndo ngani ro nyara anual tani oral tani yari bora ara to link
0: to nyara ara
1: ore sugul
0: yes
1: ore ba kera yen kera max to rok du olen ore en kan ne tagul ore en kan ele bulle ba kdo jo ko re tayana kagir tabirari sana namba ore be yende le anam nay namnay kage me gel tawra re rodo lajo ide bore ni nyana pesho ne mbugura ka te ko ne gutungo yona
0: yes
1: ne tagul ele bulle funye no siligi o siligi o siligi pole pole pole pole pole pole maro ne gara sinje ne mem ara namba last na gara ndo yugo agore dru aitagul Dolda, itagol.
0: Yes.
1: Na akelepo. Finally, tukumalizia.
0: Yes.
1: Finally. Entoki na jibondaris. Mimbo huno na kwa ngare nono goleng.
0: Yes.
1: Mera keja blanket kiti mena.
0: Mm-hmm.
1: Mere kijo ngara matamur.
0: Yes.
1: Mwale na kutu mito?
0: Mm-hmm.
1: Minti nyi kwa goleng anu inajieji. Ah, kanyona na ngara ine. Eh. Tunawangyanga nao mambo minki.
0: Mm-hmm.
1: Tunadiscuss mambo minki.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nchi ya ugare ndo ajie boundaries.
0: Yes.
1: Mera kijo lengkara ya jo.
0: Yes.
1: Kijia weine mekaja.
0: Mm-hmm.
1: Kijia rupolosi. Kijia
0: weina magiru.
1: Kijia weina meguruni. Ara yes. Hodo na subar mbaba.
0: Mm-hmm.
1: Kage gere we nore be bau
0: yes
1: ni ewu olin
0: emi su do ni talam ko ni gera na rawre be
1: yes
0: ngwangang jolo woru
1: yesu do yabana
0: mhm
1: kage ntia gere boundaries
0: yes
1: men ta gere so yo olin
0: mhm
1: na jiko next ne gibo nwa menu
0: mhm
1: do re bi jo atejo nji
0: mhm
1: ne ngini nya egmen
0: yes adolda ki gray malizia chief
1: eh
0: adolda longani ojito re ni weji eh rejo letabo
1: mhm
0: duo kitambo
1: yes.
0: Na digata igira emage lajitungana kubwiru rare sukulu
1: mm-hmm.
0: Unapewa kila kitu
1: yes
0: erejo ninye
1: mm-hmm.
0: Letabo mm-hmm. Nanu pae idolita
1: mm-hmm.
0: Na mahali niko sahi
1: mm-hmm.
0: Ni mateso tu
1: eh? I
0: regret
1: mm-hmm.
0: Kutosoma
1: wow
0: ejiro legari niweji ima kitatata embae emana
1: mm-hmm.
0: Nejiro ninye geji isali
1: mm-hmm.
0: Nejo akimuna niguza
1: mm-hmm.
0: Nejiro reven debi debi
1: mm-hmm.
0: Nikinchosho osingolu le Paulo Siria ojo masintai
1: mm-hmm.
0: Erilego terewa ninye Bible verse
1: mm-hmm.
0: Rejo the hope of the righteous
1: mm-hmm.
0: Brings joy
1: mm-hmm.
0: But the expectation of the wicked
1: mm-hmm.
0: Will perish Proverbs 10:28
1: we uh-huh.
0: Sijui kama leo tume preach
1: tume preach leo
0: kaja kira adula arpastani
1: mhm
0: kaka ure nage ya neja
1: mm-hmm.
0: Kajake nyola ini ngoni
1: mm-hmm.
0: Umepata kakitu
1: haya
2: ewangan olush Wore ngishu ontare na ngishu yokarse sisho orma sanim kake kello ni tanyamalencho kama sainunuga igitoronke neddu ngishu kule neddo yobeito sokoni na tana gelasho aragirkuo nemeswe kya bolu tenera ndokiti nencho kam taramajira raso minuno golchani le force one muninye onade so minuno gumkurto na jinge monywa irkibe wenko shogo so minunuga tumoyu electioni ana force one super o force one plus nido biruno tengariano Eyasishore ki cobalt o selenium na shugo ki so minono kandata nito sidan bioti shenyem keishore masa apoken arkuo o lashom iswam na araposho tenebone no ijoka nishore sine na namu ya emre force one tongi bimot e quarter liter nuswe liter e liter nabo mbaka liter imied na ya kumeato rparako ni lemetu menatiswere so menyanaga minchencho kairanyamal bioti show so minono ga tabaiki oldokale agrovet likitaniki ngili kwanu olchanile force one Ninkishia niera mataro usuwa minunuga Ore easa nikibagine
3: Ore po kin ojoma Ore ana ushinde nini nindaira harapo
2: Egin tabagi yetu tire nilino
4: Ore leba nibana na mashuru kajabe Matogote kalara resi
2: Tine inga malo mono usimu Nejuruno
5: Kwa kani Samson
6: Kajina no Steven wale saringe
7: kaji Timothy Toriken
2: amwe kilangir ke jege niki burburge li osubugi tenkobo kine namma nyorma sani
8: asiragi pina bombo indina apsha na maye nfm tiadu wode gilgore sendro lulushina transmara
9: asiragi pina bombo indile maye nfm taka undurige juado
10: asiragi pina bombo indina apsha na maye nfm taka undena ro
2: La sirak lang lolo mon o rengariano na dede
10: Kajangarna Diana Seneya
9: Kaji David Olesaini
11: Kajangarna Elias Kitiapi
2: Ningama Tembolos Oltiden Lino Etia Wangan O Gereshara Tenabai Kiasa
12: Mayan FM
13: Ip na bo o pointi na bishana kiborentu lele
14: Olchoro
13: Rotian
14: Kipanga
13: Enkarengiro
14: Naikara
13: Enkipai
14: Nkareta
13: Maralal
14: Laikipia
13: Nekita baitie encho remoy
14: Eini ningi rengiresine na rikito tolo sulema
13: Mayen FM
14: Ip na bo o pointi na bishana Ewangan olosho

Abi solarin ngoni a kedia tuang kaulile e mayan are kuna san enteiba na no na yok na di na ke erishara ni gijo eneme oloshiroro aldaikani o udoloro gritia na newosh sambili basi wani na ke kiti e narishara ana kita rani kibwa ya magia mugi oloro yasha jo erishara ni ke make mba na ipesta na ke enke soma enkolongi Jumatatu ni yola jo ore mba enki soma na rengaragi entai sera anki gira itobir amu ore doi entoi wipo kente na yaku kita mayena nkai nikinchongera na oro shia gira nkira ya bulu ora kete yago erabagwe na duo kerai erone na gira orkena na kiteru wo shintoi wo ae makimba na ipirta enki soma na duo kerai ya jo kamu iteru sukul

0: Kakenya.
1: Leader in chama sa dermura ng kabilang mga Emmanuel Olekisi.
0: Jani bona no pike ilelio ne ki esaita kwa ni.
1: Ki magine siyasa olo shole Kenya.
2: Mishere dar maasai.
0: Yes.
2: Mijara maendeleo. Mwati yola riko. Mijara la raja. Mijara sukulu.
0: Mijara o shule. Mijara karambe ni bega jai.
1: Imagine.
0: En
1: Kakenya.
3: Dere magia. Kakenya.
4: Maya Yen FM.
5: Mayan FM. Na buong pwede na abisyana. E nini kito yung Naro County. Tenorong ato.
4: Mayan. Maya Yen FM.
6: Mayan FM. Na buong pwede le. Esumiso yung kaj.